0: sa puso. Mga kwento ng pagtulong na dumarating sa oras na pinakakailangan.
1: Hindi umuurong sa pagtulong.
0: Ganyan na ang PCSO.

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Para sa mga agrobyado,
3: nandito tayo at tayo magsusuport ng problema, magkaalaman.
2: Para sa mga naghahanap ng kasagutan,
4: teacher sa umaga, motorcycle taxi rider sa gabi,
2: kwentuhang may saysay.
5: Hindi mawawala po ang ating public service at ang magandang balita po na inihahatid.
2: Higit sa lahat, may laman at pinag-uugatang katotohanan.
6: Malinaw na inihayag ng Japan ang kanilang panig.
2: Para sa mga nalulumbay, hatid namin tawanan na may kabuluhan.
7: Nasunog na yung kwapaw.
2: Tanong sa kalusugan, aming papakinggan.
8: Palacinha, let's start with that.
9: Para mas maintindihan.
2: May lugar ka rito, kapatid.
10: It's a beautiful day!
2: Sa bawat sulok ng tahanan, sa bawat oras ng araw, buong araw, magdamagan. Kami ang 1PH, teleservisyo para sa Pilipino.
11: Years ng alaga, alagang Unilab yan.
12: True FM.
13: Mga kapatid, 5 minuto nga po makalipas ang alas 8 ng umaga. Usap-usapan pa rin po, hindi lang dito sa Pilipinas, lalo na po sa international community. Ito pong nangyari dyan nga po sa Siberia, sa Russia, na ang sinasabi naman ng ibang mga balita, hindi pa namang kumpirmado na yung ikinamatay nga po noong laboratory worker ay may kinalaman po dun sa pneumonic plague. At para mas maintindihan po natin ito, meron ba tayong dapat ipangamba? Kasama po natin ngayon ang Director 4 ng Epidemiology Bureau ng DOH, Dr. Alethea De Guzman. Doc, magandang umaga po.
14: Magandang umaga din, Manong Ted, DJ Chacha, sa lahat na nakikinig sa True FM.
13: Salamat po sa inyong oras, Doktor. Diretsuhin na po natin sa mga impormasyon po na hawak ngayon ng DOH. Explain po muna natin, ano po ba itong pneumonic plague at mayroon ba tayong dapat pong ipangamba dito?
14: Magandang tanong yan, no? Siguro simulan ko sa pagpapaliwanag, ano ba muna yung plague? Ang plague ay isang klase ng sakit na ang sanhi ay yung tinatawag nating Yersinia pestis. At ito ay nakukuha mula sa una, posibleng kagat ng pulgas, o di kaya kung ang isang tao ay na-expose sa mga kontaminadong fluids or tissues, no? Pero marami kasing form, no, or type ng plague. Usually, nagsisimula siya na paglalagnat. Pero ang pinakamadalas na form ay yung tinatawag na bubonic plague, yung nagkakaroon ng mga maga o masasakit na lymph nodes or kulani. Pero posible kasing lumala yon, at yun yung tinatawag na pneumonic plague pag nagkaroon na ng mga respiratory signs and symptoms. Pwedeng pag-uubo, nahihirapang huminga, o di kaya masakit, no, yung paghinga. So, yun yung dalawang klase ng plague, at mas common nga yung bubonic plague.
13: Okay, yung dalawang klase po ng plague na binabanggit nyo, yung pinag-uusapan na posibleng tumama po dun sa lab worker sa Russia, ano pong klase ng plague yun?
14: Una, hindi kumpirmadong plague yung dahilan ng pagkakasakit at pagkamatay nung na-report from Russia. Siya ay na-report na nagkaroon ng pneumonia at tinest, no, ang kasong ito. Subalit sa ngayon, ayon sa mga report na galing sa balita at inailathala din ng World Health Organization, hindi pa kumpirmado or hindi kumpirmadong plague ang dahilan ng pagkakasakit at pagkamatay nitong reported na kaso.
13: Oo, yun po bang dalawang types ng plague na binabanggit nyo? Same symptoms po ba ito, Doc? At ito bang plague na ito, may gamot po ba dito? Kailan pa po ba itong sakit na ito?
14: Una, no, matanda na po ang sakit na plague, no, at uso nung siguro hundreds of years ago ang mga epidemic din because of plague. Pero dahil nga sa mga teknolohiya, nagkaroon na rin tayo ng antibiotic, napakadalang na meron tayong nare-report, no, sa Pilipinas mga early 1900s pa mula nang huli tayong may ma-report na plague. Pero kung magkakapareho yung signs and symptoms, una, kadalasan nagsisimula nga lang siya sa paglalagnat. Pero yung isang form, yung bubonic plague, ang kakaiba sa kanya or yung parang distinct na feature niya ay yung merong maga at masakit na mga kulani. Pero pwede rin maging tinatawag na pneumonic plague yon kung saan respiratory na, no, yung kanyang presentasyon tulad nga ng may hirap na paghinga o di kaya masakit na paghinga.
13: Oo, so halos pareho din po ng symptoms ito.
14: Sa simula po, halos pareho ang symptoms.
13: So may ubo po ito, may sipon na mararamdaman, may lagnat din po. Parang trangkaso feels po yung pakiramdam pag tumama yung pneumonic plague.
14: Pwedeng sa simula po, no, para nga po siyang cough and colds lang na may paglalagnat, no? At yun, pag yun ay hindi siguro nakita ng maagad at hindi napatingin, hindi po nagamot, posible nga po siyang mag-progress into respiratory signs and symptoms na may paghihirap po ng paghinga at yun po yung tinatawag nilang pneumonic plague na po.
13: Yung binabanggit niyo po na hundreds of years na no, na-experience yung plague, nung time na yun, ano nangyari? Marami po ang, wala pa naman siguro kasi mga gamot, no, madami na matay. Mm-hmm. At ito po ba, itong plague na pinag-uusapan natin ngayon, ayaw man natin, may possibility po ba ito na parang maging COVID-19 noong 2020?
14: Sige, isa-isahin ko po, no. Ang pinaka-common nung hundreds of years ago, yung bubonic plague nga po. At tulad ng nabanggit ko, nakukuha po kasi ang plague mula sa kagat ng pulgas na so yung parang tawag naming reservoir kung saan nakatira talaga itong bacteria na to ay mga wild rodents na tinatawag natin. So hundreds of years ago, hindi pa naman ganun ka-in place yung mga vector control measures natin, and with that na-control natin, no, yung parang pinanggagalingan po ng plague po, no? Kaya very sporadic o napakadalang na yung nakikita nating plague. At meron na nga pong ibang mga sakit na mas madalas tayong nakita. And tulad ng nabanggit nyo, yung recent natin na pandemic was COVID-19. At magandang tanong yan, magkapareho po ba sila? Magkaiba po, no, ang plague at yung COVID-19. Una po, iba po yung dahilan ng plague. Ito po ay Yersinia pestis. At alam natin, ang COVID-19 ang dahilan na isang virus, no? Ang SARS-CoV-2. Siguro ang posibleng pagkakapareho lamang ay pwede silang mag-exhibit ng paglalagnat, no? Pero tulad nung nabanggit ko kanina, iba na, no? Makaraan ng ilang araw, posibleng mga pulani na yung makikita mo kung bubonic plague yan. At ang SARS-CoV-2 naman, very, mostly respiratory. Natatandaan nyo po, may mga signs and symptoms tulad nung, ay, nawawalan ako ng panlasa or parang hindi ako, may anosmia, hindi, wala akong pang-amoy, no? And I think ang pinaka pagkakaiba nilang dalawa ay, while plague ay mataas po, no, very severe, at posibleng mataas ang komplikasyon or fatality from plague, alam naman natin na ang COVID-19, napakababa ng porsyento na nagiging severe na or fatal o di kaya yun, nagiging dahilan ng pagkamatay dahil na rin sa mataas na coverage ng bakuna na na-deploy natin, no, nung gitna po ng pandemya.
7: Opo. Pwede ba ako magtanong lang po, Doktora, yung bang plague na yan, meron bang salitang Filipino yan?
14: Sorry Manong Ted, medyo mahina.
7: Yung bang plague, kasi di ba trangkaso ang tawag natin sa flu, di po ba? Tapos yung sakit sa baga na nagiging bunga ng matinding trangkaso, pneumonia. Minsan po tawag natin pulmonya, baka mapulmonya ka, di ba? Yun. Yan ho bang plague, meron bang Tagalog o Filipino word yan?
14: Magandang tanong, Manong Ted. Babalikan kita dyan. Sa pagkakaalam ko po, hindi po ako familiar, no, kung ano po bang Tagalog ng plague.
7: Para kumbaga ho, para mas matumbok natin sa kaisipan ng pangkaraniwang mga mamamayan, di ba? Ano ba tawag dito sa plague na ito? Yan bang plague na iyan, dalawa ba yan na klase, yung pneumonic at bubonic? Tama po?
14: Tama po, no? Okay. Well, iisa lang ang dahilan, which is Yersinia pestis. Mm. Marami pong parang presentasyon, no? Bubonic at pneumonic yung mga common. Siguro, pasensya na, idagdag ko, meron pang isa na tinatawag na septicemic. Meaning, ang infection niya ay parang sa dugo, no? So, nagkakaroon ng widespread na infection dahil nga kumalat na po siya sa dugo. So tatlong klase po siya at pero doon sa tatlong 'yon, Manong Ted, pinaka-common talaga yung bubonic plague, yung merong pagmamaga at pananakit po ng mga pulani po.
7: Opo, yung bubonic plague na iyan, ang pinagmumulangkan ninyo garapata, no? Yung mga nasa hayop, tama po ba?
14: Parang ang mas appropriate term, Manong Teb, ay pulgas. No?
7: Pulgas,
14: fleece.
7: I'm sorry. Garapata, pulgas, no, fleece, I'm sorry. Fleece, ano po, sa mga hayop ito na nandoon ng mga insekto, di ba, sa mga hayop, right?
14: Opo, mga okay. Wild rodents po, yeah, ang okay, kadalasang sige. Pinanggagalingan po noon.
7: Okay. Ngayon, yun ho bang influenza, ay pareho ng pneumonic plague o magkaiba? Ano kaibahan nun?
14: Hindi po, no? Tulad na nabanggit natin, mm-hmm. Well, parehong posibleng magpresent ng paglalagnat, no? Mm-hmm. Ang influenza at pneumonic plague, magkaiba po yung dahilan nila. Isang bacteria ang dahilan ng plague, virus po ang dahilan po ng influenza. So, tinatawag natin kadalasan mga influenza viruses. At dahil virus lamang po siya, una, yung gagaling ka by itself, diba? Self-resolving siya kahit wala kang inumin. Hindi mo kailangan ng antibiotic. Kailangan lang uminom ka siguro ng para sa paglalagnat, madaming tubig, no? Supportive treatment lamang po yun. At yun nga, dahil siya ay self-resolving, hindi nakikita natin, no? Napakababa ng posibilidad ng tinatawag nating case fatality rate among the influenzas po natin. Mm-hmm. Sa bansa natin, less than 1% ng mga nahahanap nating influenza-like illness okay. ay nagiging or nagpo-progress into fatality.
7: Ayun. So, ang influenza po ay kapamilya niya ang COVID kasi viral, virus. Hindi siya bacterial.
14: Po. Tama po, no? Magkakapamilya po ang mga yon, no? At magkakapareho nga po yung presentasyon po nila, mga parang trangkaso.
7: Okay. Ngayon, ang paghawa naman nito magkaiba rin. Iba po tama ang pamamaraan po ng paghawa ng pneumonic or bubonic plague doon po sa influenza. Go ahead.
14: Tama
7: po
14: din po yun, no? So, ang plague po, nabanggit natin at tama po yung nabanggit nyo kanina. So, pag ikaw ay nakagat ng isang pulgas, no? Na meron ng bacteria, isang way po yun, no? O di kaya, kung ikaw ay na-expose sa isang hayop o tao na infected ng bubonic plague, di kaya, diba, kung meron man siyang hulane, no? O di kaya siya nga ay meron ng pneumonic plague, yun yung paraan kung paano nagkakaroon ng pagkakahawaan sa plague. Pero siguro ang diferensya, kailangan magkalapit. Tawag natin very direct, no? And close yung contact mo doon sa taong may plague para tumaas o magkaroon ka ng exposure. In comparison po, ang flu, and tulad ng nabagit nyo, no? Parang COVID na posibleng nag-uusap tayong dalawa, ako ay nahatching o kaya naubo, no? Magkasama tayo sa kwarto. Yun ang mga posibleng dahilan naman kung paano po natatransmit ang influenza from one person to another po.
7: Ayun. So, ito hong pneumonic plague na ito, no? Ito hong bubonic plague na ito, ang kaibahan po, mas nakakahawa yung COVID, mas nakakahawa po yung influenza kasi pwede siya maging airborne kumpara dito po sa ano na ang sinasabi, actual na droplets po o laway o nanggagaling na liquid sa ating pong katawan.
14: Yeah, tama po kayo, no? Posible okay. Kasing hindi lang tama, no? Una, droplet, no? Kaya kailangan magkalapit po tayo para okay. Magkaroon ng transmission para sa plague. At para po sa flu at COVID, pwedeng airborne, no? Pwedeng medyo magkalayo tayo. Pero kung, di ba, nasa isang kulob na lugar po tayo, nag-uusap, nagkakaubuhan, mas madali nga po, yun po yung paraan na magkakaroon ng posibleng hawaan for flu, influenza, or COVID po.
7: Opo. Nung ako po yung natrangkaso, at tapos ay mataas ang lagnat, ako'y pinayuhan ng doktor na magpa-confine ka na kasi nga tumataas ang lagnat mo at magpasuri ka na. Yan ba ay dengue, yan ba ay COVID, o yan ba ay influenza? Okay. Ngayon, ang payo sa akin, magpa-confine ka na at ngayon, para masiguro natin na hindi ka magkaka-pneumonia. Ano ba yung pneumonia na iyon? Yan ba ay komplikasyon ng influenza o maaring COVID o kaya po naman ng dengue?
14: Ah, Ang pneumonia man ng TED is diagnosis eh. So, at maraming pwedeng dahilan ng pneumonia. Pwedeng bacteria po ang dahilan ng pneumonia. Pwede rin yung tulad na nabanggit mo, no? Baka nagsimula ka bilang trangkaso or a viral illness. Pero dahil baka meron kang mga comorbidities, iba pang sakit, sa edad natin, yung mga napaka mas matatanda na, mga mas bata na, pwede nga pong maging komplikasyon din ng simpleng trangkaso lamang ang pneumonia. So, depende po. Kaya tulad na nabanggit nyo, no, kung may paglalagnat, baka nagsimulang trangkaso. Pero magandang abiso yung kung medyo mga bata, matatanda, o di kaya meron pong mga ibang sakit, makapagpatingin man lang, no? Ma-assess po kayo ng isang health worker, isang doctor, at kung kinakailangan, ay matest po kayo para malaman ano bang dahilan ng pagtatrangkaso mo at mabigyan kayo ng abiso na mataas ba talaga yung chance na magkakomplikasyon na, and as such, i-admit ka, o di kaya hindi, mukhang pwede naman to sa bahay lamang, at bibigyan lamang ng abiso na, oh sige, kung hindi pa nag-i-improve yan, makaraan ng ilang araw, magpatingin ka uli para ma-reassess ka.
7: Opo, opo. Para nga ho, mas klaro, ano po, ito hong mga pinag-uusapan nga natin. Ma'am, ngayon, sinasabi, eh kasi pabago-bago ang klima, iinit, uulan, etc. At nagiging sanhi ng pagdami daw po na nagkakaroon ng trangkaso. So, influenza, totoo ho ba yun, ma'am, dahil sa climate, dahil po sa temperatura?
14: Well, isang factor lamang po yung climate. Pero talaga namang nakikita natin na, no, habang pag dumadating na po yung tag-ulan, pero lalo na po, no, pag yung palamig na po yung panahon, no, nakikita natin na unti-unting tumataas nga yung kaso natin, no, mga tinatrack natin na influenza-like illness. Pero ang iba rin po kasing nakikita nating factor sa mga panahong to, no, sabi ko nga pag palamig na, no, is... Di ba pag December po, no, ang dami na natin ring okasyon, no, nagkakasalamuha tayo, minsan nagkakasama tayo sa mga crowded, no, o kaya less ventilated areas. So tumataas ang exposure sa isa't isa, no, at nabanggit natin kanina, paano ba nagkakahawaan ng influenza, no, or trangkaso? So tumataas ang exposure, pwedeng mas madali yung transmission from person to person, kaya nakikita din natin na isa yung factor. Bakit? Ay, pag pa-December na, unti-unti na pong tumataas yung mga kaso natin ng influenza-like illnesses.
7: Opo. Last na lang po. Influenza A, anong kaibahan sa influenza B?
14: Ah, okay. Magandang question po yan. No? So, nabanggit natin kanina ang trangkaso ay usually, no, pwedeng dahil sa influenza virus. Dalawa po, no, yung common, A and B. Pag tiningnan mo po ang isang taong may influenza, actually hindi nyo po makikita, Manong Ted, ano yung pagkakaiba. Kasi ang presentasyon po ay pareho lang, no? Paglalagnat at posibleng may respiratory signs and symptoms, no? Pero mahalagang tinatrack po natin kung anong klase yung influenza na meron, no, ang isang tao, kaya po sila tinitest para malaman natin, at ito ay nagbibigay ng dato sa anong klaseng bakuna ang binibili po natin. So kung ang madalas or tinatawag namin predominant na klase ng influenza virus na umiikot at sa ngayon po ay influenza A po, insured naman tayo na kasama yun, no, doon sa mga influenza vaccine na binibili natin. At yun, pag kayo ay nabakunahan, ay bumababa nga po, no, nagkakaroon tayo ng mas mataas sa protection para either one, hindi ka na nga magkatrangkaso, o di kaya hindi lumala yung trangkaso makukuha.
7: Influenza vaccine, yan ho ba'y rekomendado po ninyo sa mga seniors at mga bata?
14: Tama po, no, sa mga bata po, sa mga under one, kasama na po yan sa ating National Immunization Program. At ang yung ikalawang edad na tayo ay nag-highly recommend, no, na kumuha nito ay mga senior citizen natin. Tulad nung naging na-advise sa atin, no, tumataas po talaga yung chance na mas maging severe yung presentasyon. Minsan kinakailangan ng admission, no. Pero isa pa na nirerekomendahan natin na mabigyan ng flu ay yun pong mga, of course, healthcare workers natin dahil sa potential exposure at yung may mga comorbidities. Dagdag ko na lang, Manong Ted, na sa ating mga senior citizen, nag-a-advise din po tayo na sila ay magpabakuna din ng anti-pneumonia po, no?
7: Ah,
14: so flu at anti-pneumonia sa mga senior citizens po natin.
7: Po. Saan po ako pwede magpabakuna ng anti-flu at saka ng anti-pneumonia? Sorry po, ang dami kong tanong.
14: It's okay po, no? So, sa ngayon, nagde-deploy o nagsimula na po yung deployment ng DOH ng ating mga flu vaccine po, no? Sa mga health centers po natin o di kaya po sa ating mga ospital, no? Yung iba po, tulad ko, minsan I go to the pharmacy para doon na rin po bumili, no? Pero in our health centers and hospitals, there should be available flu vaccines and pneumonia vaccines po, no? Even with our private clinics po, no? our physicians would offer po these vaccines, especially nga to our senior citizens.
7: Saan,
14: po. Pero dagdag ko lang, sir, na yung pong, para sa under one, available po yan sa mga health center.
7: Saan po ang libre para sa mga seniors? May libre ho ba yan? O magkano babayaran kung private doctors?
14: Pag po yung under 1 year old natin, yung kasama sa NIP, libre po yan.
7: Okay.
14: Part yan ng ano natin, routine immunization. Sa ngayon po, ang ating libreng flu vaccine, ito po ay pinaprioritize po kasi natin, no, para doon po sa ating mga indigent na senior citizen. At yun po yung from DOH, yan ay ibinababa natin, no, to our local government units po.
7: Okay.
14: As to price, it does depend po, no, for flu. It can be just a few hundred pag binili nyo po sa pharmacy or even probably around 1,000 pesos. Sa pneumonia, Manong Ted, balikan kita.
7: Okay,
14: hindi ko po, pasensya
7: po
14: na, hindi ko po kabisado yung presyo po ng pneumonia vaccine if you get it from a private clinic po.
7: Okay, sige. So, may tanong lang po si Chacha. Ang dami ko po natutunan this morning at sana nga po pati ang ating mga nakapakinig po ay natuto dito po sa ating pinag-uusapan. Sa mga may lagnat, ano po, doktora, pwede ho naman tayo mag-home medication, paracetamol, pero ano ang inyong payo kapag hindi nababa ang lagnat ng ilang oras o ilang araw?
14: Tama, no? So, una nating payo, Manong Ted, is universal precaution para hindi magkasakit or bumaba yung chance sa hugas ng kamay po, respiratory etiquette. At kung kayo man po ay nagkaroon ng paglalagnat o di kaya mga respiratory signs and symptoms, maganda pong magpatingin agad, lalo na po yung mga matatanda at may comorbidity, para ma-assess kung kailangan niya pong matest at kung mayroong gamot na ibibigay. At kung inabisuhan po kayo na pwede naman po sa bahay, kung aabot na po ng ilang araw to a week, no, hindi po gumagaling o di kaya anytime na lumala po ang inyong pagkakasakit, dapat po magpatingin agad o di kaya pumunta po sa ospital para makita, no, kung mayroong dagdag na management or gamot na ibibigay po sa atin.
13: Oo. Doc, meron po bang test din na ginagawa para sa mga tinatamaan ng pneumonic plague? Kagaya po nung sa COVID, di ba may test na po yan?
14: Tama po, Michi Chacha, no? So meron tayong available na testing dito sa bansa. May kakayahan po ang Research Institute for Tropical Medicine para i-test or mag-confirm ng plague at ginagamit po dyan yung PCR, no? Katulad po ng PCR, baka familiar po kayo kasi PCR din po yung ginagamit natin,
13: yes,
14: nun for
13: COVID.
14: So ibang test kit pero PCR po yung parang method to test po.
13: But right now, kayo po dyan sa DOH, wala pa kayong recommendation para po sa mas mahigpit na pagpasok po halimbawa ng mga travelers from Russia, papasok po dito sa Pilipinas?
14: That's a good question. Una po, gusto kong meron na tayong mga standard procedures sa border po natin, no? So ang Bureau of Quarantine natin ay tuloy-tuloy naman pong nagbabantay, 'di ba? Mayroon tayong thermal scan, meron din tayong symptom screening. So kung may nakitaan ng mga similar signs and symptoms, sila po ay ina-assess muna at kung kinakailangan, no, i-test, no? So meron na tayo niyan at nagagawa ang BOQ ng tinatawag na vector surveillance sa mga papasok na mga goods, no? Mga imported goods at cargo po natin. Sa ngayon nakikita natin na ito ay sapat pa, no, na mga measures kasi lahat naman po ng incoming travelers kasama po doon sa symptom screening na ginagawa ng Bureau of Quarantine.
7: Okay, sige po. So, doktora, muli ho kaming tatawag kung kinakailangan para po mas paipaliwanag po itong mga isyong pangkalusugan sa ating po mga kababayan. Salamat po, doktora.
13: Thank you, Doc.
14: Maraming salamat and good morning, everyone.
7: Thank you. At doon po sa ating mga suki, abangan po ninyo, magkakaroon po tayo ng segment dito para po sa ating kalusugan, katuwang po ang M-Well, alright? Very, very soon, para po tayo magabayan sa ating pong kalusugan, abangan niyo po yan. Sandali muna.
13: Naku po, may iritasyon.
7: Mukha na naman po ang aking lalamunan po ay may iritasyon. Kapag ganyan, meron pong Camusil Throat Spray na solusyon. Camusil contains chamomile extract and 7 other essential oils na nakakatulong sa pag-relieve ng inflammation sa ating bibig at lalamunan. Lalamunang may iritasyon, Camusil ang solusyon. Chamomile extract, methyl salicylate, peppermint oil, sage oil, anise oil, dwarf pine oil, bergamot oil at sini oil is the generic name of Camusil. If symptoms persist, consult your doctor. Salamat na marami. Sa Camusil Throat Spray, itong aking solusyon sa aking lalamunan na may iritasyon. Thank you, Camusil. Influenza. Influenza. Yan pong ating pag-uusapan naman. Influensya sa budget. Ginamit ang influensya ng mga ito para po na, para ho tayo paglulukohin na naman sa pambansang budget. Abangan.
9: True FM. Everyday panalo sa Cebuana Luel Year. Araw-araw.
15: Bawat krimen ay may maiiwang bakas ng ebidensya. Mga palatandaan na naghihintay ng malantad. Muli nating sisiyasatin ang bawat detalye. Bubusisiin ang kwento sa likod ng krimen.
16: B-1079.
1: Playtime Entertainment is calling! It's time to choose your Playtime fan favorite at the 42nd PMPC Movie Awards. Bar Boys. After School, Call Me Mother. I'm Perfect. Manila's Finest. Kizon, The Delivery Rider, or Unmarry. Which movie will win your heart? Visit playtime.ph and vote for free to support your favorite.
0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Playtime Entertainment. Born for happiness.
17: Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 1395 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
18: Hindi lang naman sa Maynila, umiikot ang kwento ng Pilipinas. Kasi kapag kabuuan ng bansa yung binibigyan ng boses, mas totoo yung larawan ng Pilipinas. Hindi lang basta ikwento kung ano yung nangyari, kundi makatulong din sa mga tao. Dapat may mga legit na boses na nagbibigay ng tamang impormasyon at malasakit. Ito yung balita na pagkatapos mong mapanood o marinig, may bago kang alam at hindi lang basta impormasyon, kundi yung may sense at may saysay. Mas importante yung balita na nagpapalinaw, nag-i-inspire at nagtuturo sa tao para mas alam niya kung anong nangyayari sa paligid niya. Ako si Cheryl Cosip, teleserbisyo para sa Pilipino.
19: Para sa akin, ang tunay na public service ay ang sinserong paninilbihan sa taong bayan sa mabilisang paraan ng walang pag-alinlangan, walang pinipili, at very important, ay walang hinangad na kapalit. Yung mga tao na malapit sa akin, nakaka-relate ako dahil once upon a time I was just like them. So alam ko yung kanilang mga naramdaman, so alam ko kung paano bigyan solusyon ang kanilang mga problema. Nakikita ko yung kanilang paghihirap, nakikita ko na yung paghihirap nilang yon, kailangan na kailangan ng agarang aksyon dahil pinaikot-ikot na silang sistema kung saan saan na silang sangay ng gobyerno pumunta. And I was the last recourse, so I go the extra mile to make sure na yung kanilang pinaing ay agad-agad na bibigyan ng solusyon. Mabilis na aksyon at mabilis na solusyon. Rafi Tulfo po, kami ang 1PH, teleservisyo para sa mga

0: Mula pa nung pandemya, narito na sila. Solo man kung lumarga, buo naman ang kwento. Galawan man sa politika o mga kwentong malapit sa sikmura, walang kulay, walang kinakampihan, at wala rin inaatrasan.
1: Sa ilang lugar dito sa
2: Lumangoy,
0: susugod sa bagyo at anumang dilubyo, balita man sa lansangan o hanay ng kapangyarihan, bawat panalo, pati na kung anong bago, basta mahalaga sa inyo. Kahit pa solo lang, mula sa pagbuo ng balita, paghabol sa bawat storya, hanggang sa pagkuha ng video at maihatid na nila sa inyo ang balita.
3: Mobile Journal, Amy Achanza po.
4: Arles de los Santos po.
5: Denise Bodisancho po.
6: Ben Taninki po.
7: Las Paredes po.
8: Jeff Rivera po.
9: Julie Baiza po.
10: Kayla Macantas.
11: Mary Monreyes po.
12: Ayala Pascual po.
13: Hatid!

0: Party Leader.
1: Mga kapatid, sa oras naman po na 8:34, kasama po natin ngayon ang mas kilala bilang si Budget Babe online, pero isa po siyang Public Finance Specialist at Executive Director din po ng grupong iLead. Ukol pa rin po dito sa naglabas po kasi ng paglilinaw po ang People's Budget Coalition na halos 200 billion pesos daw po ang inilipat-lipat na pondo ng Kamara dito po sa ating proposed 2027 national budget. Ngayon, nito pong mga nakaraang araw, ang una pong figure na pinakita ng Kamara ay 116 billion pesos lang. Ngayon daw ay nabago na. Para po mas maintindihan natin ito, kasama nga natin ngayon si Zaiza Nadine Suzara. Good morning, Ms. Zaiza.
2: Good morning, DJ Chacha. Good morning din kay Manong Ted at sa mga tagapakinig at tagasubaybay ng programa.
1: Oo, magandang umaga po. Thank you so much for your time, Zaiza, and nice to have you again on this show. Pagka mga ganitong usapang budget, isa ka talaga top of the mind namin ni Manong Ted para explain to ng mas maayos at mas maintindihan ng ating mga kababayan. Umpisahan natin dito, itong inirealign ng Kamara, ang binabanggit ng People's Budget Coalition, umabot na daw sa 200 billion pesos yung kanilang ginalaw na pondo. Gano'y ito katotoo?
2: Yes, so yun rin yung nakuha namin ng mga reports kasama ng People's Budget Coalition. At the moment, mahirap kasi nating i-verify at i-validate talaga kung magkano na talaga yung kabuuang amendments ng House of Representatives kasi wala namang publicly available report tungkol dito. So kung maaalala natin, lalo na kung yung mga nakikinig natin at nanonood, sumubaybay rin dun sa mga hearings na naganap, isa ito sa mga bagay na nire-raise ng ilang minority legislators na kahit sila mismo, hindi nila nakita yung tinatawag na Barcy Report o yung report pagkatapos ng mga amendments na ginawa nung Budget Amendments Review Subcommittee. So, the figure at the moment is 200 billion pero last week noong kasalukuyan naghihearing, ang lumabas lang na figure doon 116 billion pesos. So malaki pa rin yung malaki yung diferensya between during the hearing and kung ano yung final na tinakel noong Tuesday sa pagtatapos ng second reading.
1: Oo, so kapareho po ng People's Budget Coalition sa inyo, Zaiza, wala rin kayo hanggang ngayon nakukuha na committee report galing po sa kanila. Paano po?
2: Wala pa rin kaming nakukuha na na report tungkol dito sa ipinasa na version ng House of Representatives ng sa second reading at lalong-lalo na yung Barcy Amendments report kung saan yung kalakihan talaga ng mga tinatawag nilang institutional amendments doon nangyari. So walang publicly available report on that.
1: Oo, same sa iba pang budget watchdogs natin. Pero sige, bigyan natin sila ng benefit of the doubt itong ating mga mambabatas kasi kapangyarihan naman talaga nila na baguhin o galawin itong proposed national budget. But with the figure na from 116, pwedeng 199 billion pesos yung nagalaw, kailan nagiging questionable na yung realignment na ginagawa nila, especially with the 2027 national budget?
2: Dalawang bagay yung gusto kong i-highlight dun sa paano siya nagiging questionable. Una, saan ba napupunta yung mga amendments o yung reallocations na ginawa ng Committee on Appropriations during the Barcy at pagkatapos rin ng institutional amendments na nangyari noong Tuesday. Pangalawa ay ano ba ang pinanggalingan ng reallocation? Kasi mismo si Congresswoman Mika Swansing, siya yung nagsabi during the opening of the Barcy hearing na ang budgeting ay isang zero-sum game. Totoo naman yun kasi ibig sabihin lang nun, kung meron kang dadagdagan na ibang proyekto o programa dahil yun ang punto ng amendments, di ba? Kailangan rin maibahagi sa publiko at maipaliwanag saan ba manggagaling. Alin ang babawasan? So ito siguro yung isa pa rin concerning bukod dun sa maraming dinagdagan na patronage-driven o pork barrel projects ng mga legislators. Yung pangalawang napaka-concerning ay hindi na isa publiko, ni hindi na discuss during the Barcy hearing kung ano-ano ang mga tinapyasan. But thankfully, we were able to get copies of the HGAB o yung House General Appropriations Bill na inapprove noong Tuesday from allied legislators, at nakita namin na ang napakarami pa rin tinapyas ay yung mga strategic programs and projects at ibang key mandates ng ating mga frontline departments. So ito yung mga, again, foreign assisted projects na kung matatandaan natin sa mga previous conversations natin the past year, di ba? Ito yung mga sinaslash at dini-deprioritize talaga ng House of Representatives at inilalagay nila sa unprogram appropriation. So napakalaki rin ng amount na naslash. So far, ang computation namin together with the People's Budget Coalition also is nasa 130 billion pesos worth of just the foreign assisted projects. Tapos merong mga maraming ahensya rin na nakuhaan ng pondo katulad ng DOH, ng DepEd, and would you believe even yung DFA para sa consular services at pang-procure ng mga passports, binawasan din ng ng Committee on Appropriations.
0: Para din mas mas klaro, Ma'am Zaisa, mga kapatid, makinig kayo mabuti. Important, pera ho natin itong pinag-uusapan natin dito, ha. Yung binabanggit po, kaya ginalaw po nila ito, tinago nila actually, and then yes, sila mismo ang lumabag, no, sa kanilang panuntunan bago, yes, bago sila mag-aproba on second reading. Yung okay, pong ano ba nangyari diyan sa binabanggit niyang BARCE, ito yung Budget Amendments and Review Subcommittee. Ngayon, ito, mas maganda siguro masimulan natin sa simula pa lamang ng ating talakayan na ang binabanggit ninyo sa kabuuan na 7.2 trillion na proposed 2027 budget, 16% lang nito yung fiscal space, no? Tama? Okay. Ano ang ibig sabihin nun? Sa kabuuan na 7.2 trillion, 1.15 trillion lang ang ang pwede nilang galawin para sana sa mga specific na mga programa ng gobyerno. Can you explain muna, doon tayo magsimula?
2: Tama yan, Manong Ted. So kung maaalala mo yung usapan natin ng mga nagdaang linggo, pinag-usapan natin magkano lang ba talaga yung pwedeng i-allocate o ilagak ng ating pamahalaan patungo sa iba't ibang proyekto at programa na dapat sana gusto natin strategic, magko-contribute sa economic development, magko-contribute sa pag-aayos ng antas ng pamumuhay ng bawat Pilipino. So doon sa loob ng 7.2 trillion pesos na yon, ang pwede lang gamitin para doon sa mga nabanggit ko na mga purposes ay 1.15 trillion pesos. Bakit? Kasi yung 84% po ng ating national budget, para po yan sa tinatawag natin na mandatory allocations katulad ng debt service o yung pagbabayad natin ng mga interest natin sa mga utang. Pangalawa na malaki din yung national tax allotment o yung dating tinatawag na IRA na nakukuha ng mga local government units. Pangatlo, syempre yung mga pasweldo natin, compensation and benefits para sa mga civilian, military, and police personnel ng pamahalaan. Kasama dyan yung mga teachers. So napakalaki rin ng cost doon. At pang-apat, yung tinatawag natin na cost of running government. So syempre yung pamahalaan, yung iba't ibang opisina niya, kailangan gumastos para sa kuryente, tubig, security services, travel expenses, confidential and intelligence funds, so yung mga ganyang klaseng bagay. Panglima, yung tinatawag natin na special accounts in the general fund, bahagi po ito ng automatic appropriations o yung portion ng budget na una nating ibinabawas bago pa mag-allocate para sa mga departments. So yung mga bagay na yon, pag pinagsama-sama po natin yung lima na yon, 84% ng national budget yon, ang matitira na lang talaga dun sa 7.2 trillion ay 1.15 trillion na lang talaga.
0: Okay, yung 1.15 trillion na iyon, yun ang kinalikot nila. At yun ang kanilang ibinigay sa kanilang pork, hard at soft. Ipaliwanag mo ngayon yan.
2: Yes, yan yung sa totoo lang very concerning nung sinubukan kong i-compute yung magnitude o yung kabuoang total ng mga port barrel projects ng legislator. So, pag-usapan natin ito, tatlong kategorya, yung tinatawag natin na soft port para yung sa mga iba't ibang ayuda programs ng pamahalaan na talagang every single year yung House of Representatives talaga yung nag-aakyat ng ano niyan eh, ng allocation para diyan. Pangalawa yung tinatawag natin na hard port, yung siguro mas familiar tayo kasi ito yung mga local infrastructure projects na nasa mga barangay, nasa iba-ibang komunidad, pero nasa distrito ng mga legislators. At pangatlo, yung tinatawag nating local government support fund, dinidiretso naman ito sa mga mayors at barangay captains, at yung sa ilalim niyan, meron pang tinatawag na financial assistance to local government units, pati na rin yung tinatawag nating NTFL. So mga pamigayan eh para sa mga mayor at barangay captain. Mm-hmm. Pero ang nature ng programa, ayuda pa rin, tsaka local infrastructure project. So, nung kinumpute ko yung kabuuan ng mga itinaas, actually ito nung BARC, umabot sa 541.5 trillion pesos yung pork barrel na yon. So, 47.1% po yon, o halos kalahati na nung napakaliit na nating natitirang 1.15 trillion na fiscal space. So, paano po yung naging hatian nun? Yung soft port projects, umabot siya ng 139 billion pesos. Yung hard port, umabot ng 340 billion pesos. Yung LGSF, umabot ng 63 billion pesos. So kung magsasama-samahin mo lahat yun, 47% po yun, ng 1.15 trillion. Ibig sabihin, magkano na lang po yung natitira para sa mga programa na makakatulong para iangat yung pamumuhay ng mga Pilipino, mga Pilipinong taxpayers. Ano yung maibibigay natin para halimbawa sa pagsasaayos ng health, para tugunan natin yung education crisis na meron tayo, para tulungan ng mas maayos yung mga magsasaka, magbigay na suporta sa mga negosyante. Konting-konti na lang yun, at most likely, napakaliit. At may iba pa dyan na mga nabawasan given the 200 billion peso amendments, total amendments na ginawa ng House of Representatives. So nakakabahala po ito kasi ang isa ko pa pong finding habang ginagawa ang analysis na ito ay isang comparison dun sa 2026 national budget natin. Yung 2026 national budget po kasi natin, 6.8 trillion. So tumaas siya ng around 407 billion pesos sa 2027, kaya siya 7.2. So ibig sabihin, yung itinaas ng budget kumpara nung isang taon, kinain lang ng pork barrel. At mas malaki pa kasi 407 yung increase, pero ang total pork barrel so far sa version na ito ng House of Representatives nasa 541.5 billion pesos. So nakakabahala ito, and we're hoping na yung Senado itama itong mali at irresponsibleng pag-allocate ng national budget natin.
0: Yun. So, very educational po itong ating talakayan, at naipaliwanag niya ng mabuti kung ano po ang pinaggagawa nitong si Laswan Singh et al. Sa ating proposed budget. Ano yung binabanggit naman din ninyo na kasi kung sila ay may kinuha para sa kanila pong benepisyo, no? Yung soft at saka yung hard port na yan, saka yung LGSF na yan, ano ang nawalan? Pakipaliwanag nga yung importanteng proyekto, yung ating mga trend na kung saan naman umutang na tayo dito sa mga pondong ito, pero mukhang hindi maipatutupad at magbabayad pa tayo ng ilang pang mga danyos dahil dito sa kanilang pinagagagawang ito. Go ahead.
2: Salamat sa tanong na yan, Manong Ted, kasi ito talaga yung isa sa mga issues na tinututukan rin namin kasama ng People's Budget Coalition. Kasi mga foreign assisted projects na naman ang mga tinanggal ng mga legislators na ito. So ito sana yung mga big ticket infrastructure projects na ipinangutang natin ito eh. utang ito ng pamahalaan, bagaman meron tayong government counterpart o yung tinatawag natin na yun, basically ambag ng Philippine government doon sa ipapatupad ng mga big ticket infrastructure projects na yan, yan yung tinanggal ng House of Representatives. So, ano-ano po yung mga examples yan? So, yan yung Metro Manila Subway. Yan po yung North-South Commuter Railway. Yan po yung mga ibang big ticket projects din ng DPWH na foreign funded. Hindi lang po DOTR at DPWH ang tinanggalan ng foreign assisted projects, kundi pati rin DA, pati rin DSWD, pati rin po ibang mga maliliit na ahensya na may foreign assisted projects. Bakit po problematic ito? Una sa lahat, ang utang po, bawat proyekto na meron po tayong utang, yan po ay isang agreement. Kontrata po yan with our creditor. So, ang mga examples po ng mga pinangungutangan natin ng mga ganyang klaseng projects ay World Bank, ADB, JICA, yung mga iba pang ganong klaseng mga institusyon. So, kaya po natin siya nilalagay dun sa ating national budget kasi dahil agreement siya, obviously kailangan nating bayaran. At bakit tayo magbabayad, bakit tayo mangungutang in the first place kung hindi naman mai-implement ng mga projects? So dahil tinanggal ito, dinifund ito ng mga legislators, napakahirap nitong i-implement pagdating ng budget execution kasi hindi naman natin alam kung magiging sapat yung naka-park na support for foreign assisted projects doon sa unprogrammed appropriations. Kapag po delayed ang projects, whether we like it or not, magbabayad tayo. Magbabayad tayo ng amortization, magbabayad tayo ng interest rate, magbabayad rin po tayo ng commitment fees kasi may mga penalties, yes, penalties po yan kapag delayed at saka kahit hindi ma-implement yung mga projects. Pero hindi lang po kasi yan yung nakakabahala doon sa punto na foreign assisted projects ang kanilang tinapyas. Ang foreign assisted projects po ng mga tinapyas nila ay yung tinatawag natin na project loans. Pag sinabi po nating project loans, yung pera po na ibibigay ng ating lender para dyan sa project na yan, dyan lang sa projects na yan pwedeng gamitin. Ang problema, ni-reallocate ng House of Representatives ang fiscal space para sa ibang bagay. So, hindi magagamit yung mga project loans na yan. Ano yung consequence? Ibig sabihin, mangungutang tayo ng panibago para tustusan kung ano man yung mga bagay na pinasok doon sa national budget. But we're hoping hindi yan maiipasa sa Senado. We're hoping rin na i-veto yan ng Presidente. So, sa susunod ng mga taon, lalaki na naman yung utang, tataas na naman yung deficit. Ano yung consequence? Mas maliit pa yung pwede nating i-allocate para sa mga bagay na kailangan talaga nating solusyonan. So yun po yung nakakatakot dun sa pagtatapyas ng napakaraming foreign assisted projects.
0: Alam mo, kinikilabutan ako sa iyong sinasabi, Saisa, sa totoo lang ha, nakakakilabot kung bakit kaya ng konsensya nila na gawin ito. So, sorry po ha, medyo may halo na po ito talaga na damdamin kasi yung binabanggit ni Ma'am Saisa ng mga proyekto, tangible yun eh. At kailangan na kailangan po ng mamamayan. Halimbawa nga train system, di ba? Kailangan na kailangan, hindi matatapos yan ng ilang taon eh. Eh ngayon po, sa halip nga na masiguro ang funding yan, ngayon hindi na ho matutuloy yan kasi wala na siyang counterpart sa ating pong gobyerno. Kasi umutang ka, may counterpart eh. Meron pong commitment fees. Pag hindi mo ginamit yan, may multa ka, etc. Saan nila dinala pera? Doon po sa Claro na may pakinabang sila. Doon sa hard pork

0: Actually, Manong Ted, yung 47.1% na support barrel ngayon, yung 541.5 billion pesos. Malaking-malaki talaga yung kinain niya. So most likely, yung mga overhead cost na lang, walang significant na importanteng programa ang mai-implement ng ating mga government agencies. Kasi nung tinindan din namin yung mga budgets ng ibang ahensya, at tandaan po natin, even in the proposed version, napakarami niya ng cuts, di ba? Napakarami ng cuts sa DepEd, sa DOH, sa DSWD. Merong ibang mga naiangat doon sa amendments. Pero bukod kasi doon sa foreign assisted projects, maraming importanteng programa rin na nakat mula sa DepEd. Halimbawa, yung budget para sa Basic Education Facilities Fund. Yan yung ginagamit natin na funders para mag-construct ng classroom. Tandaan po natin, yung classroom gap natin nasa 160,000. So, kahit symbolically lang sana maipakita ng Kongreso, ng House of Representatives in particular, na prioridad i-address yung classroom crisis na yan. Yung computerization program na bawasan din habang sinasabi ng ating pamahalaan na magkakaroon ng mga programa para sa AI sa ating mga estudyante na nasa public schools. Yung DOH, inakyat nila yung MAIFIP, pero yung Health Facilities Enhancement Program o yung programa para mag-construct ng mga hospitals, magbigay ng mga medical equipment para sa mga hospitals, kinatrin yun ng House of Representatives. At sabi ko rin kanina, kahit yung budget ng DFA para sa consular services, kasama doon yung pambili ng mga passports, tinanggal rin nila. So, paano bibili ng passports yung DepEd para kung meron sa ating magre-renew o mag-a-apply, maibigay niya. Ano to eh? Mga frontline services ng pamahalaan, pero yung mga bagay na yan ang kinakat nila. So all in all, wala tayong nakikitang significant na development agenda sa 2027 national budget na pinasa ng House of Representatives sa second reading. Gusto ko rin i-add, Manong Ted, yung punto na doon pa lang kasi sa NEP meron ng pork barrel yan eh. Doon sa isang pag-aaral ng PCIJ, lumabas doon na kung sino yung mga leaders sa House of Representatives. So si Speaker Boji D, Majority Leader Sandro Marcos, yung magkapatid na Congresswoman Swan Singh, na Chairman ng Committee on Appropriations, at yung kapatid niya, I believe, Vice Chair ng Committee on Appropriations. Doon pa lang sa proposed version ng Presidente, sila na yung may pinakamalalaking pork barrel sa distrito nila. Sila rin yung nagtaas ng ganitong soft pork at hard pork at LGSF. So anong sinasabi nun sa ordinaryong Pilipino, sa taxpayers natin na mayroon tayong choice eh, nagbabayad tayo ng buwis kasi kinakaltas yan mula sa income natin. Para bang sinasabi nila, mauuna kami dito sa budget na to, maghintay kayo kung kailan tapos na kami. Kasi cut yung education, cut yung DOH, cut yung foreign assisted projects na sino ba magbibenepisyo doon? Di ba yung ordinaryong commuter kung meron tayong maayos na mass public transport? So, it's very disappointing, it's very appalling. Sa totoo lang, 15 taon na akong nagmo-monitor ng budget, both inside and outside government. Ngayon lang ako nakakita talaga ng isang kongreso na hindi pinapatawad kahit foreign assisted project at yung mga mandato ng mga ahensya. So, ganun po kalala talaga yung pinasanas na budget ng HOR sa second reading noong Tuesday night.
1: So, si Chacha dito parang umiiyak na eh.
2: Oo, pero, sorry, masakit sa loob.
1: So, nangangahulugan na yuumpong 2025 na pinaka-corrupt na budget na sinasabing leksyon nating lahat.
2: May tatalo pa.
1: Walang leksyon na natutunan.
2: Oo.
1: Ganon at ganon pa rin ang style, Ma'am Saisa.
0: Tama yun, Manong Ted. Sabi ko nga sa isa sa mga social media post ko, itong ganitong pangyayari, 5 taon nang

0: nangyayari eh. Pang-anim na itong 2027 national budget kung sakaling yan yung version na maipasa ng Kongreso sa December. Wala mang UA, hindi nila itinaas yung tinatawag nating program appropriations. Paano ko ba i-describe yun? Mas nakakabahala pa kaysa dun sa nawalan ng kaysa dun sa hindi tumaas yung UA. Kasi wala na talagang chance ma-implement yung mga pinagtatanggal na foreign assisted projects. Hindi ko alam kung ano yung magiging legal na palusot ng executive branch kung ito yung ito yung ma-enact o ito yung maipasa na national budget. Napakahirap din ito para sa executive branch. So, I'm personally hoping na ayusin ito ng Senado at sana pumanig sila sa mga sinasabi ng civil society at ng iba pang mga budget advocates tungkol dito. Kasi kalahating dekada na po tayong ganito, kailan po matatapos na yung mga alokasyon para sa mga bagay na magpapaunlad sa Pilipinas, yun yung uunahin sa national budget kasi nangungutang tayo para sa mga bagay na yan eh. Para ayusin yung mga krisis natin sa lipunan. Pero ang nakikita natin, taon-taon kahit walang eleksyon, pork barrel ang inuuna. So, mas lalo pa siguro kung walang kaso sa Supreme Court tungkol dun sa UA, baka mas malala ito. Baka maabot ito dun sa level na nakita natin noong si Speaker Romualdez pa ang speaker. So, sana yung Senado ayusin ito at sana kung umabot man ito na ito yung version na maipasa ng Kongreso, i-veto dapat ito ng presidente.
1: I-veto. Well anyway, pero sabi mo nga aabangan pa natin to in the Senate, no? Kung may mga mangyayaring magandang pagbabago doon at hindi sila dinabala, tsaka na. So, meron ba man tanong kay Ma'am Saisa?
2: Sorry, sumasakit yung sakit sa kalooban ng explainer mo. Oo. Ang problema rin kasi dito, aside from the budget watchdogs, katulad ninyo na nagbabantay dito sa budget natin, lahat ng mga nakikinig ngayon na siguro kagaya ko, nanlulumo din dito sa in-explain mo ngayon, Zaisa, na mas naiintindihan na natin anong pwedeng gawin ng publiko kung talagang yan ang ipilit na ipasa nitong mga kongresista na ito.
1: At mga senador,
2: oo, kasi nga pagdating sa kanila noon.
0: Sa totoo lang, nasa punto na po kami na mananawagan po kami na sumama po kayo sa amin na magbantay ng national budget. So, nandyan po ang People's Budget Coalition. Marami rin ibang grupo na ngayon ay nagbabantay ng national budget. Nag-set up na rin po ng research agenda para yung mga academics at yung mga researchers masama namin dito para yung mga questionable at marami pang ibang red flags na nakikita namin sa budget, pagtulong-tulungan natin na aralin at ang pinaka-importante, i-expose natin ito and we all need to work together. So civil society and the media, we need to work together para mapigilan natin yung ganitong klaseng national budget at hindi ito ang version na maipasa pagdating ng December.
1: Sige. So, Saisa, sabi nga natin, pwede tayo mapagod pero bawal sumuko. Kami ay katuwang ninyo para sa pagpapaliwanag sa isyong ito na sa ganun maingganyo naman ang ating mga mamamayan na makilahok sa diskusyon kasi yung iba baka pagod na eh. Yung iba may fatigue na eh. Yung iba para sinasabi, wala nang mangyayari dyan. Alam mo yon, mahirap kapag pag tinatanggap mo na itong kalokohan na ginagawa sa atin. Kung tanggap mo na, wala ka nang gagawin, walang pagbabago mangyayari sa bayan na ito, Saisa.
0: Tama, Manong Ted. And nagpapasalamat ako personally sa inyo ni DJ Chacha na nabibigyan nyo kami ng mga budget advocates and watchdogs ng ganitong oportunidad para ipaliwanag kung ano yung nangyayari sa national budget natin. Hindi po natin pwede talagang bitawan ito kasi taon-taon meron po tayong national budget. So pag pinalampas pa natin sa taon na to, mano-normalize na yan eh. Yan na yung magiging, sabihin natin, yan na yung magiging kalakaran. Oo, alam natin, maraming questionable sa mga nakaraang budget. Talagang yung mga legislators inuuna yung pork barrel nila. Pero hindi po ganito kalaki at hindi ganun kalala ang kinakat ng Kongreso dati at hindi umaabot sa punto na talagang kinakain na yung tinatawag natin na fiscal space para sa mga bagay na dapat tayong taxpayers ang nagbebenepisyo. So salamat po ulit at salamat rin po sa mga nakikinig sa pagsubaybay sa programa.
1: Sige, salamat muli Saisa at muli kaming tatawag. Thank you very much. Mga kapatid, apo ating pong pasalamatan ang ating pong nakapanayam this morning. Isa po sa mga nagbabantay sa ating pambansang budget, si Ma'am Saisa Nadine Zuzara. Bago natin balikan tong isyong ito, ito humuna ang tanong namin sa inyong lahat. Pilipinas, may reseta ka ba?
2: Naku po, kung yan po ang sagot dyan ay oo, dalhin lamang po ang inyong mga reseta sa Mercury Drug at piliin po ang World Class Rhea Generics na gawa po ng ating World Class Pharma Experts katulad po ng Pfizer, Viatris, Sanofi, GSK, Otsuka, Merck, Fresenius, Kabi, AstraZeneca, OAP Philippines, Lundbeck, Boehringer, Ingelheim at Bayer.
1: Reseta po sa high blood. O yan, cha-cha. Na-high blood ka.
2: Kailangan ko, sorry.
1: World Class. Gamot sa high sugar, world class. Gamot sa high cholesterol, world class.
2: Para sa world class medicines, kapag may reseta ang doktor, naku mga kapatid, walang ibang dapat piliin kundi ang...
1: Piliin po yung world class, piliin ang Rhea Generics.
2: Rhea Generics. Tunay na world class ang kalidad sa abot kayang halaga. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Salamat po muli sa Rhea Generics world class.
2: Isa,
1: mga kapatid.
2: Isa pang nanggigigil, alam mo kung sino? Si Idol Urdiveira. Kailan daw ba ang kilos protesta ng mga budget watchdogs at sasama siya?
1: Ayaw ho nating manawagan po ng dahas o gulo. Alam niyo ho yun, yung protesta ho ay dapat talaga ho idaan natin sa mapayapang pamamaraan. Yung ibang mga bansa ngayon sa edukasyon sa Fransya, hindi ko sinasabing gawin natin yun ha. Riot eh.
2: 3 days na.
1: Kasi nga po sa kanila pong frustration doon sa kanilang education system din. Pero sa atin po kasi, taon-taon na ito eh. Yung 2025, ba, pinaka-corrupt na budget, wala naman. Hello? Nagpalamig lang sila eh, parang ganun. Pero dito ho ah, mga kapatid, kaya ang aming programa ay bukas kay Micaela Swansing para sa panayam. May mga nagparamdam sa akin, gusto raw nila maghayag na kanilang panig sa Committee on Appropriations, e pa-interview kayo na magkaalaman tayo. Kasi doon pa lang po sa inyo mismo na rules. Ang sinasabi, yung BARC na yan, doon po sa mga ginawa niyong realignment, doon sa ginawa niyong modifications, doon sa inyong mga pinagkukuhanan ng pera at sino ang mga nag-sponsor nito, dapat maglalabas kayo ng official dito na report at bibigyan ng kopya ang lahat ng miyembro ng Kamara bago ninyo talakayin man lamang yung mga amendments sa budget. Hindi nyo ginawa eh. Sinagasaan nyo si Latino et al. Sinagasaan nyo. Ilan lang ba din ang tunay dyan na minority sa Kamara? Mawalang galang lang. Ilan lang ang totoo na minority. Ngayon, kung pupuntahan natin ito, pinag-usapan natin kanina, mga kapatid, yung fiscal space, yun lang yung pwede mo nang galawin eh. Kasi lahat nga nakatali na. Yung fiscal space na yun, biniyak pa nila. At pagkatapos, yung binabanggit kanina ho ni ma'am, yung pong hard, yan o. Si Vince, isa pa yung Vince Dixon na yan eh. Sa totoo lang eh. Si Sekreturo.
2: Secretary.
1: Isa pa yan eh.
2: Bakit? Pa,
1: puro lang ho, bola. Puro lang ho, adlib. Ang sabi niya, hindi sila gagawa ng proyekto na wala daw pong RDC recommendation, na wala daw hong detalye, etc. Pupuntahan mo yung budget ng bawat distrito, iisa ho ang pangalan ng proyekto, pare-pareho ang amount, iba-ibang lugar. Eh, ganun pa din yun eh.
2: Same-same pa rin sa dati. Oo.
1: Hindi ba? Pagkatapos, yung kanyang departamento na naman po ang makakakuha ng pinakamalaki na naman ditong amendments.
2: Favorite child ulit?
1: Hindi ba?
2: Isa lang masasabi ko dyan, kung sino man may gawa nito, kung may mga gawa nito, ang titigas ng mukha niyo. Sa totoo lang.
1: Sorry po ha.
2: Pero ang titigas na anyway, mga pagmumukha nyo.
1: Anyway.
2: Oo. Oh.
1: Yung soft, no?
2: Oo. Oh.
1: Yung maipip. Sinasabi nila, hindi na ho, pwede makialam ang politiko. Kalokohan yan.
2: Oh.
1: Kung hindi nyo, kung hindi nyo pakikialaman yan, hindi nyo gagalawin yan.
2: Hindi lang yun. Isa-isa nabawasan yung ina-explain ni Zay sa kanina. Ang okay. DICT, binawasan ng budget. Ngayon pa, na problema po natin yung social media use ng mga bata. Tapos binawasan ng budget din yung DICT. Hanguhusay. Napakahuhusay nilang lahat talaga.
1: Sige, so...
2: ano sabi mo kanina, may gusto magpa-interview? Pwede bago kayo magpa-interview, baguhin nyo ito? Kasi kung mag-e-explain lang kayo sa amin, tapos wala kayong planong baguhin itong kinalikot ninyo...
1: Hindi na mababago yan eh.
2: Eh, yun na nga ang problema, yun na nga eh. So, ano i-explain sa atin pagka kinausap nila, kung di naman natin maiintindihan?
1: Ngayon, yun daw pong laban, ipapanik na sa Senado.
2: Ito na.
1: Ito na
2: ang another ball game.
1: Ito, yung isang tumawid. Ano ang kanyang hahawakan na budget? Ang hirap dyan kung pamilya niya may interest din sa agustuhan nila na malamang kaagad kung sa magtatayo ng kalsada para sila yung mga kalupaan na naman nila ang tatamaan ng mga
2: kayo
1: proyekto.
2: Kayo naman, baka nagkataon lang.
1: Na naman. Talaga naman itong bayan na to. Sandali lang po ha. It is now 10 minutes after 9 o'clock in the morning. Tambalang Ted Filon.
2: At DJ Chacha.

0: Commercial Appliances, where you get reliable, durable, and energy-saving products.
1: Upgrade your home, upgrade your business with Fujidenzo. Quality above all.
0: Fujidenzo believes that appliances are long-term investments, so it is very important to choose wisely. And what could be a wiser choice than using reliable, durable, and energy-saving appliances from Fujidenzo? Just like families and companies trusting Fujidenzo, you will see the difference when you upgrade your usual appliances to Fujidenzo HD inverter appliances. Fujidenzo, quality above all.
1: Upgrade your home, upgrade your business with Fujidenzo. Quality above all.
2: True FM.
3: Ay, girl, please.
4: Ay, nako, ito nga po mga kapatid, meron daw pong nasa bat dyan sa Lao na 521 kilos po ng hinihinalang shabu na umanoy dito daw po ang destinasyon sa Maynila. Kausapin po natin para ipaliwanag ito, PDEA spokesperson attorney Joseph Frederick Kalulut. Sir attorney, good morning po.
5: Magandang umaga ho, DJ Chacha. Magandang umaga rin kay Manonted.
4: Good morning
5: at
4: din,
5: magandang
4: sir.
5: Magandang umaga sa mga... Opo. Nakikinig at nanonood sa ating patuntunan.
4: Maraming salamat po sa oras. Sir, diretso tayo agad dito. Gano po katotoo na ito pong nasa Batjan sa Laos na 521 kilos ng shabu, eh dito daw po ang punta sa Maynila. Confirm po itong information na ito?
5: Wala pa ho tayong official na confirmation po dyan, DJ Chacha, kasi mga nasasagap lang po natin ng mga balita na ito ay manggagaling, ito ay papunta raw dito sa atin, ay nakuha lang po natin doon sa mga post sa social media. Pero nakikipag-coordinate na po tayo ngayon doon po sa ating mga counterparts doon sa ibang bansa for the official na confirmation. Pero ang masasabi lang po natin is meron nga akong Pilipino na nahuli doon.
4: Oo. Filipino passenger, if you may share po yung identity, ilang taon po ito, lalaki ba o babae po, pwede po ba yon?
5: As to yung taon, hindi siya ganun katanda, pero lalaki po yung nahuli po doon na Pilipino.
4: Oo, lalaki po yung nahuli. Ano daw po ang kanyang, naging papel doon po sa nangyari doon sa sitwasyon?
5: Wala pa po yung official, pero ang basis na lang po natin sa ngayon kasi yung mga news na nakuha ko natin dyan, which are all allegations na sinabi raw, na itong lalaki raw ang siya mismo ang pasahero noon na allegedly na meron daw kukunin dyan sa Laos.
3: Ganun pala.
4: Siya ang pasahero.
3: Nalay mo na, ha? Sir, private plane daw ito supposed to be, di po ba?
5: Opo. Okay. Manonted, private plane nga po to.
3: Opo, sige. So kung kayo po lamang ay umaasa sa mga news reports na lumalabas ngayon, wala pang official na ugnayan yung kanilang dangerous drugs, anti-dangerous drugs body doon sa Lao. Wala pa.
5: Sa ngayon po, Manonted, ongoing pa lang yung aming coordination sa kanila. Nag-umpisa ho yan nung nalaman ho natin nga dito sa mga balibalita na meron. Nakikipag-coordinate po tayo. Kasi hindi lang po yung rekta po tayo. We are also trying to coordinate also with the DFA para dyan sa mga impormasyon na yan.
3: Sige, so ginagalang po natin yan. Ito hong Narcotics Crime Investigation Department, no? Dito nga po sa Lao na ito. Sir, yung inyong agency, dumadaan muna sa DFA bago po dito sa agents, sa inyong counterpart doon sa Lao?
5: Meron po tayong sabayan na coordination na ginagawa.
3: Okay.
5: May coordination po tayo sa DFA plus meron din po tayong coordination with our foreign counterpart na nandyan po sa Laos.
3: Sige, so kung sakasakali pong kayo may update, aabangan na lang po namin kasi ngayon ginagalang po namin na wala pa po kayong ganoong detalye pero kinukumpirma ninyo itong bus na ito.
5: Yes, Manonted.
3: Go ahead, sir.
5: Opo, Manonted. Once na may makuha naman po tayong official na confirmation coming from the other end, babatuhan at babatuhan po namin kayo.
3: Opo, sige. Salamat po ng marami, attorney, sa inyo pong panahon sa amin pong programa. Thank you, sir.
5: Sige po, Manonted.
3: Opo.
5: Magandang umaga po sa inyo. Mabuhay po kayo.
3: Mabuhay. Thank you.
4: Attorney Joseph.
3: Ayun. Alright. Dapat nga, importante, no? Kumpirmado po yung kanyang sasabihin sa ating pong palatuntunan. Pero kumpirmado, baby girl.
4: Na ano?
3: Na bukas ay October 10.
4: Oh, ano meron? Sino may birthday?
3: Birthday ni Regan.
4: Ha? Oh my God. Uy, may nakita ko Regan, ha? Papanood ko sa'yo mamaya. Regan, may pinost ka sa Instagram. Pwede ka palang artista.
3: Si Regan
4: Advance
3: C.
4: Regan.
3: Birthday niya bukas.
4: Pinagkakalat po namin na ang future si Gabo actor na si Regan C. ay birthday bukas. Ng East Ocean po, dyan sa may Makapagal in Pasay. Good morning, Regan.
3: Happy
4: artistahin
3: birthday.
4: Ka, ha?
3: Binabati ka ni Papa mo at ng iyong buong pamilya, ha? Happy birthday sa iyo. Thank you very much. Oras ngayon, ganap ng 20 minutes after 9 o'clock. Harin sa atin ang Boss Mastery Coffee. Boss Mastery Coffee, salamat na marami. Alam mo na kaagad, amoy palang quality coffee beans. At puno yan ng Mangosteen with Zanto. Mayin na po sa ating kalusugan, pangangataw ang Boss Mastery Coffee. Kapeng Mangosteen sa sarap, panalo ka sarap magkape. Thank you, Boss Max. O eto, mamaya, yung hong sinasabi mismo, DOJ ba nag-announce nito yung ilang milyon ang fake na mga PWD IDs? Ha? Sila ba, silang pinanggagalingan ng informasyon na ito?
4: Oo. Yes, Department of Justice. Ang tala nila, base naman sa iniulat nitong National Council on Disability Affairs or NCDA, umabot daw, partner, 8.5 milyong mga taong matitigas din ang muka ang gumagamit ng PWID na hindi tayo sure kung ilan dyan ang totoo.
3: Meron daw mga pamilya kakain sa restaurant, buong pamilya may PWD ID.
4: Ito matindi, 8.1 million yung nakita nilang gumagamit. Pero ang registered lang sa NCDA, 2.1 million. So may mga 6 na milyong gumagamit na posibleng hindi talaga mga PWD.
3: Talaga naman. At yung minsan daw po, yung mga kumakain sa restaurant, mga naka-Rolex pa.
4: Ha? Tapos gagamit ng senior citizen ID?
3: Naka-Hermes pa.
4: Buong pamilya nila may PWD. Pag kayo, wala kayong sakit, tas natuluyang kayong ganyan, mahirap yan, ha?
3: Talaga namang hindi ho nawawalan po ng mga magugulang sa mundo, ano, ha?
4: Oo.
3: Okay.
4: Eh, teka.
3: Oh, ito, magugulang sa mundo. Tanungin po natin ito kasi nag-post po mga kapatid kahapon ang kasalukuyan pong presidente ng grupong bayan.
4: Yes.
3: Dito po sa pagtalon ng bakod ni Mark Villar.
4: Kayo
3: ngayon, sa kakapusan po ng oras, hindi ko na muna babasahin itong ating research dito kung ano bang kontrobersya ang kinakaharap. At bukas pong aming palatuntunan, ha, kay Senador Mark Villar at sa kanyang pamilya. Noong paman ho, kami po'y natawag na po sa napakaraming issues. Alright, ngayon, bukas ang aming programa po para kay Senator Mark Villar. Hindi ko na babasahin pa yung research natin dito sa dami ng kontrobersya ang kinakaharap ng kanilang pamilya
4: mga
3: at mismo
4: yan?
3: Ni Senator Mark Villar.
4: Mga ilang, base sa bilang.
3: Kasi ngayon, tumawid siya ng bakod.
4: Oh, buti nga hindi napilayan. Kasi mataas ang bakod eh.
3: Mataas ba yung bakod? Hindi.
4: Hindi ba ang bakod ng mga bahay usually ay matataas?
3: Bahay yan.
4: Oh, dito sa bakod hindi siya napilayan?
3: Hindi naman mataas ang bakod eh.
4: Hindi ba mataas yung bakod?
3: Actually, wala naman bakod eh.
4: Ayun. Pero hindi
3: ay,
4: naman.
3: Hindi
4: tayo nagulat. Ang tanong natin, susunod ba yung kanyang sisteret sa pagtawid sa bakod?
3: Tanungin natin kung bakit ito ang kanyang statement, no?
4: Oo.
3: Yung pangamba, mga kapatid, dito ho sa mga pangyayaring ito. Alright, with all due respect.
4: Oo.
3: Sige.
4: Oh, sige. Mabilis lang to, partner.
3: Sige.
4: Kasi yung ating kasamahan sa digital, si Princess na napakasipag, lagi daw nakikinig sa atin ang tsuhin niya. 54th birthday ngayon.
3: Happy birthday!
4: Tito Richard de la Cruz. Pinapabati po kayo ng inyong napakasipag na pamangkin na si Princess. Happy, happy birthday, Richard!
3: At sa ating po mga nagpapabida po sa True FM, ha? Mamaya po, meron tayong mga winners. Mga winners po ito. Tig 2,000 piso. Huwag ho kayo mag-alala. Hanggang 10 o'clock lang po kami. Abangan po ha. Ito, tanungin natin ang kanila pong logic, ang kanila pong wisdom, ang kanila pong kaisipan. Dito po mga kapatid, ano ho, sa pagtalon ng bakod ng isang Mark Villar. True FM.
6: Sa bawat yugto ng buhay ka.
7: Habang naghihirap ang isang bansa, lalong nalululong ang pamayanan sa chismis. Escape ito eh. Ang laki-laki ng nagagawa nito sa paglimot ng...
8: Ah!

0: Bigyan ng mukha ang balita.
1: Our mobile journalists monitoring the situation at the COMELEC.
2: Mula pa nung pandemya, narito na sila.
3: Konting higpit lang po ng sintron ngayon, lalo't may pandemya.
2: Solo man kong lumarga, buo naman ang kwento. Galawan man sa politika o mga kwentong malapit sa sikmura.
4: Tuwing tag-ulan, banta sa kalusugan ng leptospirosis.
2: Walang kulay, walang kinakampihan.
5: Ginagawa lang ng pamahalaan ang trabaho nito.
2: At wala rin inaatrasan.
6: Ibinabalita namin lahat ng sentimiento ninyo, wala akong bahay sa nila.
7: Sa ilang lugar dito
8: sa lumangoy.
2: Susugod sa bagyo.
9: Bahana po sa Espanya Boulevard. Opo mga kapatid.
2: At anumang dilubyo.
10: Libo-libo ang apektado sa nangyaring sunog dito sa Tondo.
2: Balita man sa lansangan.
11: Kaliwat ka ng trahedya ang naitala nitong nakaraang linggo.
2: O hanay ng kapangyarihan. Bawat panalo.
12: Shulo fulfills his potential. It's a marvelous moment for you, Lord.
2: Pati na kung anong bago, basta mahalaga sa inyo. Kahit pa solo lang, mula sa pagbuo ng balita, paghabol sa bawat storya, hanggang sa pagkuha ng video at maihatid na nila sa inyo ang balita.
1: Mobile Journal, Amy Achanza po.
13: Arles de los Santos po.
14: Denise Valdesancho po.
15: Ben Taninki po.
16: Las Paredes po.
17: Jeff Rivera po.
18: Julie Baiza po.
19: Kayla Macanta.
20: Mary Monreyes po.
21: Mariela Pascual po.
22: Halimbitin

0: PhilHealth, your partner in health.
1: Good morning!
2: Mga kapatid!
3: True FM.
2: 9:27 na po ang oras natin. Nasa linya na po ngayon si Kanato Reyes, ang presidente po ng Grupong Bayan. Magandang umaga, Kanato.
4: Hello, magandang umaga po sa ating mga tagasubaybay.
2: Oo, magandang umaga po. Meron nga po kayong inilabas na statement sa inyo pong Facebook page kung saan kina-question nyo po yung timing nung paglipat po nitong si Senator Mark Villar papunta po dito sa Senate Majority. Kanato, hindi naman na ito nakakagulat, pero kayo na po mismo siguro ang mag-explain sa mga kababayan natin. Ano po bang nakikita niyong dahilan ng kanya pong pag-over the bakod?
4: Well, ito pong galawan sa Senado ay hindi po maikihiwalay doon sa nangyayaring labanan ng paksyong Marcos at Duterte at yung ongoing impeachment trial. Hindi naman po insulated or hindi mahihiwalay yung mga senador doon sa mga nangyayaring iba't ibang issue ng korupsyon, iba't ibang usapin doon sa brasuhan at banggaan nung dalawang dinastiyang nagbabakbakan ngayon. Ngayon, itong si Senator Mark Villar, ang kanyang paglipat ay hindi naman po kagulat-gulat. Nakita na po namin yan last week, nandun kami sa Senado, hindi siya sumama sa minority boycott. Siya ay bumoto kasama ng majority kaugnay ng voting threshold sa conviction dito sa impeachment. Kaya meron na po tayong senyales na mukhang tatawid to. Bakit po? Kasi nga, kumakaharap ng patong-patong na kaso ang pamilya Villar, lalo na dun sa usapin ng kanilang mga business transactions, yung kanilang mga holdings, yung kanilang paggamit sa pwesto sa gobyerno para mapalaki ang value ng kanilang mga dinidevelop na mga kalupaang nakamkam. So, pangyayon talaga ang yun ang mukhang namumuo at nangangamoy na negosasyon dito. Mukhang nagagamit itong impeachment, gaano man ka-valid itong impeachment complaint, itong impeachment trial, mukhang nagagamit din bilang isang punto ng negosasyon nitong mga politiko na may iba't ibang mga kaso. Huwag naman sanang mangyari dito ay kapalit ng boto ni Senator Villar ay ma-absolve na ang mga Villar sa kanilang mga pananagutan sa ating taong bayan.
2: Oo. Ang isa pa dun sa sinisilip ng mga tao ngayon, yung pagiging chairman niya po ng Senate Committee on Public Works, dati po siyang DPWH secretary, hindi po ba? Potential conflict of interest ka na to at may paano po yung mga dapat imbestigahan dun po sa mga...
4: Yun na nga po. Mm-hmm. Oho, that's exactly the problem here. Dahil nga ho transactional itong politika sa ating bansa. Dahil nga po transactional at puro self-interest ang namamayani dito sa politika sa ating bansa, di self-interest ng pamilya Villar ang pinaglilingkuran ng pagbibigay sa kanya ng chairmanship ng Senate Committee on Public Works. Yun na nga ho, yung conflict of interest kasi nga ho, malaking developer yung kanilang pamilya, yung negosyo nila ay doon sa pagde-develop ng lupa, So, yung pangamba na, nako, may mga proyekto na naman na mailalagay dito, may mga insertions na naman, meron na namang amendment sa budget na papabor sa kanila. And that is on top of the allegations of corruption which was prevalent, during the term of Secretary Villar sa DPWH, mismong si Yusek Bernardo na ang nagsasabi, na talagang may SOP na namamayani sa loob ng ahensya during the time of Secretary Villar. Bakit ganito? Parang wala na ba silang hiya sa taong bayan na yung mga naakusahan ng at iniimbestigahan for infrastructure corruption, conflicts of interest, sila pa ngayon ang mabibigyan ng reward ng chairmanship ng Public Works Committee ng Senado.
2: And I think valid naman po yung question ninyo dito nga sa post ninyo nakalagay, makakalusot na ba sila sa pananagutan dahil lang tumawid si Mark? Basahin ko rin po yung isang parte nung inyo pong naging post. Consider the convenience of political dynasties. Siblings Mark and Camille can split their votes, one convicting, the other acquitting, to enjoy the best of both worlds. May nakataya kay Marcos, may nakataya kay Duterte. Protektadong interes ng pamilya anuman ang resulta. explained niyo po ito sa aming kanato. Oo,
4: yun na nga po ang trahedya ng sistema ng politika sa ating bansa. Hindi na lang po transactional self-interest, talagang dominated no ng mga political dynasties. Kita niyo ho yung kabalintunaan ng sistema natin na pwede pala silang maghati ng boto no, dahil dalawa sila diyan sa Senado no, si Mark at si Camille. It's very likely na maghahati sila ng boto. So may isang member ng family na nakataya dito sa conviction, may isang member ng pamilya na nakataya dun sa pro Duterte. So whatever the outcome pagdating ng 2028, nakataya sila sa pareho no. At anong sinasabi lang sa politika sa ating bansa no, kanina na namang interest nagsisilbi yung ganong klase ng mga galawan. Definitely hindi interest natin ang pinagsisilbihan ng ganong klase ng mga galawan.
2: Oo, hindi po kayo naniniwala doon sa sinabi ni Senator Migs na ang paglipat po ni Senator Mark ay dahil gusto niya pong magtrabaho.
4: Hindi naman po tayo pinanganak kahapon noon. Alam natin na walang nagagalaw, walang naggumagalaw at walang nagaganap sa Senado na hindi motivated ng politika, na hindi tinutulak ng pansariling interest sa politika at sa ekonomiya. Totoo na po, totoo po yan. At ano, kita naman po natin no, kung saan pumapanig, kumikiling ang mga politiko. So, I don't think this is about work. I don't think this is about sharing the burden. Sabi nung isang senator, sharing the burden to as many senators as possible. Hindi po. No? This is about self-interest. This is about self-preservation, pang sariling interest at pagpoprotekta sa kanilang pang-ekonomiyang interest at the end of the day.
2: Kanato, sabi niyo po kasi kanina, mukhang talagang maghihiwalay ng boto yung magkapatid. So base po doon sa mga naririnig niyong ugong, kung meron man sa Senado, talagang si Camille will stick with the minority? Walang chance na lilipat sa majority ito?
4: Well, nakita, nandun ho tayo kasi sa Senate hearing, nakita na nandun tayo ng araw na may iyakan na nangyari, na let's stop this, yung mga ganun pong mga binitiwan. So mukhang yung isang Villar nakataya talaga dun sa kabilang side. Tapos itong isang Villar ang inalay nila para dito sa kabilang panig. Very convenient, no? Yan po talaga ang isa sa kahungkagan ng pagkakaroon ng political dynasties, no? Sa Senado, no? Pwede na silang maghati ng boto just to protect their own interest.
2: So kung totoo yung sinasabi ni Kanato, political strategy po.
4: Eh, yun na nga ho, no? At again, ang question is, kaninong interest ba ito naglilingkod? Definitely, it's not the interest of the Filipino people. It's the interest of their family, of their political dynasty. Kami po, definitely, we are supporting the impeachment process. Gusto nga namin, no, umabot sa logical conclusion. May makundit dito, may managot dito. Pero yung paraan, kung paano gagawin yun, ay mahalaga din po. Kumbaga, dapat sana in an ideal situation ang pagdedesisyon nakabatay sa ebidensyang hinahapag sa trial. Pero syempre, nakikita natin ngayon ang pagdedesisyon mukhang maraming nakaka-impluensya, mukhang maraming konsiderasyon maaaring tinitimbang. No? At yun na nga, no? Sana ay hindi naman gamitin yung impeachment para naman makalusot sa kaso itong mga naaakusahan ng iba't ibang mga corrupt or illegal activities. So yan ang ating dapat bantayan dyan as the trial moves on.
3: Re-electionista si Mark Villar sa 20...
4: Ating dapat bantayan dyan as the trial moves on.
3: Re-electionista si Mark Villar sa 2028. Ano ang mensahe mo sa ating lahat?
4: Well, sa ating pong mga kababayan, no? Siguro naman po eh, dalang-dala na tayo ng klase ng sistema, sa ganitong klase ng mga politiko, sa ganitong klase ng pamamayagpag, no? Ng political dynasties. At nasa kamay din po natin ang kapangyarihan dyan, no? Nasa sama-sama nating pagkilos para hindi na po makapanumbalik at mamayagpag yung mga politikong interest lang ng pamilya ang kanilang pinaglilingkuran.
3: Well, Kanato, salamat sa iyong panahon sa ating palatuntunan. Imparting, nabanggit mo na kung maaari, wag naman sanang gamitin itong impeachment trial para doon sa mga transactional politics, no? Na ngayon, Oo, itong mga may pending na mga usapin sa corruption ay ginagamit para sa adhikain na ma-convict ang nasasakdal. Yun ba yung binabanggit mong kaisipan, Nato?
4: Yun nga po. No, yun po ang ating pangamba't binabantayan. Bagamat valid ang impeachment, dapat talagang merong managot dyan sa impeachment. Pero hindi po dapat gamitin na bargaining chip. Hindi dapat gamitin pang-negosasyon para maabsuelto yung mga kumakaharap din sa ibang kaso.
3: So nangangahulugan na kung aking uunawain ng lubos ang iyong sinasabi ka, Nato, pagkatapos ng impeachment decision, kung sakasakali nga po, no, kung sakasakali man po na ito'y mauwi sa conviction, huwag nating kalimutan na minsan pa itong mga nandidiyan na tumawid ng bakod lalo na ay may mga dapat na ipaliwanag at yung mga pending cases nila, bantayan din natin. Ganun ba yun, Nato?
4: Tama po, no? Kumbaga, kung i-convict natin ang Vice President on the basis of corruption, kung ano yung mga pamantayan na ginamit natin para husgahan ang Vice Presidente, dapat siya rin pamantayan, siya rin mga prinsipyo na gagamitin natin para husgahan yung iba pang sangkot sa corruption. Kasi hindi po pwedeng double standards na itong standard na to pwede sa Vice Presidente pero hindi na po pwede doon sa ibang naaakusahan at maaabsuelto na sila. Kaya po nangyayari yung sinasabing selective justice eh. Kasi hindi po lahat nananagot. May mga napagbibigyan or naaabsuelto dahil nga po sa mga pampolitikang konsiderasyon.
3: Kanato, napakaganda ng iyong mensahe, napakaganda ng aral sa iyong mga pahayag na iyan. Mabuhay ka at tayo aantabay sa kahihinatnan ng impeachment trial na ito at yung binabanggit mo. Na pagkatapos niyan, hello, hindi dapat kakalimutan itong mga may mga pananagutan na nung una, 'di ba, iba ang pinagsasabi, tumawid, ngayon, oo, ito na.

0: Nangyayari sa ating mga mata, napapanood po natin ito. Itong kanilang ginagawang transactional politics. Kanato, mabuhay ka at ang ating hanay.
1: Maraming salamat po sa inyo at magandang umaga sa ating lahat.
0: Thank you. Napakainam nito. So sa mga ito, nanonood, nakikinig sa atin ng mga didis. So ito, nagko-komento rin po sila.
2: Oo, love nila si Kanato ngayon.
0: Love nila si Kanato ngayon.
2: Pro Kanato sila ngayon. Oo.
0: Kasi nga po, ang sinasabi niya, yung panuntunan dito po sa accountability na ipinapangalandakan, kung sakasakali man, dapat gamitin po sa lahat.
2: Oo, fairness. Fairness.
0: Tsaka yung pong sinasabi na...
2: Hindi, huwag naman masyado pa obvious, na, di ba? Okay. Nawawala
0: ngayon,
2: yung kaso bigla nung iba.
0: Ko lang ha, bukas ang aming programa kay Mark Villar.
2: Mm-mm.
0: At sa kanya pong buong pamilya, pati po sa kanyang kapatid, dito po sa isyong ito.
2: Oo naman.
0: Anytime po, magsabi lang po kayo at lagi po kami magbibigay po ng oras sa inyo. Kahit na po sabihin nyo kung Linggo o Sabado, papasok din ako dito.
2: Kahit alas 4 ng umaga po ang gusto nyo. Sige po.
0: Bibigay po kami ng espasyo po sa inyo. Hindi ako nagbibiro. Totoo po ito. Gusto ho namin kayong matanong.
2: Gusto namin kayong marinig.
0: Gusto ho namin kayong makilatis dito po sa inyong mga sinasabing kadahilanan sa inyong pong paglilipat ng bakod. Pero hindi ko rin po makakaligtaan
2: ang
0: lahat po ng mga issue ngayon na ating pong hawak dito na dapat nyo rin pong sagutin sa bayan. Alas 9:40 ang ating oras ngayon.

0: serve the people.
1: And that is our commitment.
0: And that is our commitment.
1: We are True FM.
2: Negosyo o kalaya?
3: Tuwing Linggo, tayo nang matuto at tuklasin ang mundo.
4: So it's important to always check.
5: Voila!
4: Check your facts.
3: Dito lang yan sa Kitty Explorers. Kita kids!
6: T5 extension, hindi lang issue dyan eh. Yung daang hari, hindi lang issue dyan eh.
3: Oh,
6: ayoko na munang balikan niya kasi baka maubos mong ating oras.
3: Oo, oh, 9:42 na partner.
6: Pero transport business baka mo.
3: Oh.
6: Ha? UV Express,
3: oh.
6: School Service,
3: oh.
6: Travel and Tours. Aba, Photon Traveler, yung van na ito ang smart choice. May pagpipilian ka ng mga reliable Photon models. Traveler X 16-seater, Traveler XL 19-seater. Sa dami ng pasahero, sulit ang bawat biyahe. Photon Traveler van, komportable ang mga upuan, may seat belt for your safety, malakas ang aircon, malakas ang hatak, suwabe ang biyahe at fuel efficient pa. Kung transport ang negosyo, negosyur ka sa Photon Traveler vans. Punta na sa mga Photon dealership sa inyong lugar. Photon is proudly a UAAGI Auto Group brand marking 20 years of industry experience. O diba, salamat na marami, Photon Traveler Vans.
1: True FM.
3: At sa oras po muna na 9:43, yan tamang oras din mga kapatid. Hatid po yan sa ating lahat ng Mayette de la Rosa Fine Jewelry. Visit Mayette de la Rosa Fine Jewelry on their website and Facebook page for all your gold and diamond needs. Ang kanila pong website, www.mayettedelarosa.ph. Bisitahin nyo rin po ang kanilang Facebook page at open na po for franchise ang Mayette de la Rosa. Meron po silang branch sa may 168 Mall.
6: May mga nagme-mensahe sa akin. Ano ba daw itong message po ng aking t-shirt ngayon? Sino ho kasi naka-print dito?
3: Oh.
6: Although si Chacha.
3: Kasi akala nila connected sa akin. Ang sabi ko kasi dito, lahat ng sangkot dapat managot. Sinasagot mo daw ba 'yon? Sino, Chacha?
6: Ah,
3: sa mga sangkot. Akala nila, uy, partner yung shirt nila. Kasi sabi ko lahat ng sangkot dapat
6: pwede
3: managot. So may tanong, sino?
6: Hindi, pwede rin naman.
3: Oo. No?
6: Kasi pag
3: ay, kulang.
6: Mo,
3: sino-sino?
6: Oo.
3: Dami 'yun eh.
6: Sino, mahaba itong listahan.
7: Bagong
3: ano ba 'yan?
6: Pero mga kapatid, itong sinong ito, ito nga din po ang ating pong dapat din ngayon na pagtulong-tulungan, na pag-usapan. Let the discussion begin. Kasi, halimbawa lang ito, ha? Halimbawa, makonvict ang Vice Presidente. At siya po ay hindi na po papayagan na makapag-lahok sa alimampung halalan.
3: Mm.
6: Tanong, sino ang pwedeng tumakbo sa pagkapangulo, ha, na siya po naman din kakatawan sa kanila pong sa kanilang paksyon sa ating lipunan? That's a question, right? Sino? Si Baste? Si Mayor Baste? Si Senator Bongo? Sino? Sa kabilang banda, mga kapatid, dito po sa napapagod na uri po ng contract, 'di ba? Transactional na uri ng politika sa ating bansa. Kapag ho sinasabing pagod na ako, Ted, wala nang pagbabago ito. Yung pinag-uusapan nyo sa budget, ganun pa rin sila, pork barrel pa rin, interest pa rin nila, nakawan pa rin. Hanggang sa Singapore, hinahabol si Pangulo Marcos ng issue ng korupsyon eh. Tinatanong siya ng mga investors.
3: Oh, on the spot.
6: Hindi ba tungkol sa korupsyon eh? Ano ba yan, Ted? Nakakapagod na. Ang sabi ko, malapit na naman maghalalan sa pagkapangulo sa Mayo ng 2028. Ang tanong sa akin ay,
3: sino?
6: Sino?
3: Ah, alam ko na.
6: Sino?
3: Oh.
6: Tayo, aasa na naman sa pare-parehong mga apelyido.
3: Sila with ulit.
6: With all due respect.
3: Sila ba ulit? Ito mga parte ng political
6: na naman,
3: dynasty.
6: Sila na naman po.
3: Oo.
6: Sila na naman yung mga... Ang tanong, sino?
3: Mm.
6: Doon tayo mag-isip.
3: Mm-hmm.
6: Pati sa mga lalawigan, sa mga distrito, sa mga lungsod at bayan. Doon tayo ngayon po siguro pare-pareho pong pumunta sa usapin ng paghahanap ng sino. Sino ang totoo? Sino ang totoo na uunahin ang paglilingkod sa bayan? Huwag niyo sabihing wala. Meron at meron. Doon tayo magsimula. Let the discussion begin. Sino?
3: Papaprint ako ng bagong t-shirt. Kay Ate Dina. Wala na bang bago? Yun naman na nakalagay. Para sana, alam ng mga kapatid natin na doon na tayo sa bago. Huwag na sila. Huwag na itong mga paulit-ulit. Lahat sila. Wala na bang bago?
6: Sino?
3: Sino?
6: Ang ating winner sa ating pong pagbabalik.
5: Ask Mahal na Bayan. Hindi kita pagbabayaan. Lagi...
7: Ang kalusugan ay bunga ng tamang desisyon araw-araw. Pakinggan natin ang kwento ni Juan at alamin ang mga paraan para sarili ay mapangalagaan.
8: Ako po si Dr. Dex Makalintal, ang inyong doctor next door, Sabado sa 1PH.
9: B107.9 Playtime Entertainment is calling! It's time to choose your Playtime fan favorite at the 42nd PMPC Movie Awards. Bar Boys. After School, Call Me Mother. I'm Perfect. Manila's Finest. Kizon, The Delivery Rider, or Unmarry. Which movie will win your heart? Visit playtime.ph and vote for free to support your favorite.
10: Playtime Entertainment. Born for happiness.
11: Playtime Entertainment. Born for happiness.
12: Fighter pilot.
13: Sa gabi, magigising siya ilang beses kasi nagugutom or basa yung diaper. May lipad ka kinabukasan, then you don't have enough sleep.
14: Kami kasing sundalo, kaming mga nasa uniforme, mas gusto namin na walang gera kaysa may gera.
15: Anong pumapasok sa isip mo ng mga minuto na yun?
16: Sasabog ba nito? Sorry na lang, sabi ko. Kung mag-isa ako, hindi mag-isa na lang mamatay.
17: And then... may malakas na putok na mabog. Hindi ko alam ako na pala yung tinamaan nun.
18: Ibig sabihin po sa akin ng pagiging isang sundalo ay servisyo po talaga at pagmamahal sa bayan. Not all Filipinos are given the chance to die for his country.
19: Bilang father, worried ako. Palagi ko yun, yung first time ko nagdasal ng nakaluhod, I was praying for my son, for the safety of my son.
20: Did you ever expect yourself to be a colonel sitting down and speaking for the Holy FP?
21: So to say, I keep asking myself, why me?
22: I believe being a teacher is a noble profession. Feeling ko may mas more than pa nakakayanan ako. That's why nag-try ako sana mag-apply ng OCC.
23: One of the most memorable moments that I had in Marawi was when a pipe bomb landed right beside me. Luckily, it didn't go off. It wasn't my time.
24: This is actually one of the trips that I wanted to do before I retired from the service.
25: West Philippine Sea!
24: Pag Asa Island belongs to us, that is our territory.

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Hanggang sa pagkuha ng video at maihatid na nila sa inyo ang balita.
3: Mobile Journal, Amy Achanza po.
4: Arles de los Santos po.
5: Denise Bodisanto po.
6: Benterin Ki po.
7: Las Paredes po.
8: Jeff Rivera po.
9: Julie Baiza po.
10: Kayla Macanta.
11: Mary Monreyes po.
12: Ariela Pascual po.
13: Hey. Hey.

0: bawat krimen ay may maiiwang bakas ng ebidensya. Mga panatandaan na naghihintay ng malantad. Muli nating sisiyasatin ang bawat detalye. Bubusisiin ang kwento sa likod ng krimen. Magiging daan ng siyensya para mabunyag ang katotohanan at makamit ang katarungan.
1: Ako si Gas Abelgas at ito ang Forensics.
0: Ngayong Sabado, 7 p.m. sa 1PH.
2: Gusto niyo bang magkaroon ng ipon o magkaroon ng inspirasyon?
3: Kung gusto mo talaga umunlad, ang kailangan baguhin muna natin yung ating pag-iisip, yung way of thinking natin. Kung ano yung tinanim mo, siya yung aanihin mo. Tama, mali. Eh kung mali ang tinanim mo, mali rin aanihin mo.
2: Sa buhay, always think positive. Ako ang inyong pambansang world coach na si Chinky Tan. Tyler Servicio para sa Pilipino.
4: www.himlayangpilipino.org
5: Himalaya Pilipino.
6: This segment is brought to you by G-Stocks PH.
7: Thank you. Salamat na marami.
8: Thank
7: ha.
8: You, G-Stocks.
7: Batingin ko lang si Ella Hernandez

0: Ako po si Louie Merito, nakatira sa Siokon sa Muanga del Norte.
1: Oo, nay.
0: Kung sakali po at papala rin na mapili niyo po ako sa yung mapanalunan ko po, ibibili ko po ng bigas.
1: Mm-hmm.
0: At yung natitira po, gamitin ko pong dagdagpunan sa aking pinagkakakitaan na barbecue po.
1: Ay, wow.
0: Maraming salamat po, Didicha at Ted Pylon.
1: Grabe.
0: Sana po ay mapili niyo po ako.
1: Eto na nga.
0: Maraming salamat po.
1: Opo. Yan nga po si Nanay Louie Mejarito ng Zamboanga del Norte. Hay, nako. Ba't kaya siya napaganong kanina? Pero, nako po, sa mga kapatid talaga natin, no, ang layo na nalarating po ng ibinibigay ng ating mga happy anonymous. Mantaki mo yung partner. Kung mananalo daw siyang 2,000, pambili na ng bigas, pampuhunan pa sa kanyang barbecue business. Ay, kung may matitira.
2: Ay, ikaw lang bahala. Dita
1: mo?
2: Pa-ubaya ako sa iyo.
1: Eto na po siya, 48 years old, isang street vendor.
2: Ang galing sa Honda Batangas, eh, bumabiya.
1: Ikaw talaga. O ito, kumikita po siya ng 200 to 400 pesos per day. Kasal po siya sa kanyang mister na isang construction worker. Tatlong anak nila, partner ha. Grade 8, grade 6. Ah, dalawa pala. Isang grade 8 at isang grade 6. Eto na nga po si Nanay Louie. Nay, good morning.
3: Hello po. Good morning.
1: Good morning. Kayo po ay...
3: good morning.
1: Opo. Kayo po ay 2022 pa nakikinig sa o nanonood sa programa?
3: Opo, naalala ko po.
1: Naalala niya pa. O, base po sa pagkakaalala ninyo noong 2022, meron po ba kayo naaalala ng mga nakasali na dito na talagang tumatak sa inyo?
3: Opo, yung ano po, maalala ko si ano, yung si Karen po, yung may cancer po ba yun?
1: Si Karen Frivaldo.
2: Yes.
3: Opo, yun. Yak po, ako nayak nun.
2: Oo,
3: saka si ano po, yung pong si tatay na yung sa sobrang hirap ng buhay niya, magpapakamatay na. Natulungan niyo din po yon.
2: Ah, oo nga, naintindihan natin. Yes,
1: naalala
2: yes.
1: Ko yun si
2: meron
1: tatay,
2: na, oo. Oh, sige, so, Nanay Louie, anong saan ka sa Zamboanga del Norte? Anong probinsya niyo?
3: Ano po, Siokon.
2: Siokon.
3: Siokon, Zamboanga del Norte.
2: Oo, anong salita dyan?
3: Bisaya po.
2: Cebuano?
3: Bisaya, Sir Ted.
2: Cebuano, di ay?
3: Bisaya. Sagol-sagol, Sir Ted, kay ang lugar is naay Kalibugan, naay Subano. Kadaga, ang pinaka-origin ata, Subano.
2: Okay. Sige, so Nanay Louie, ang mga anak niyo nag-aaral pa lahat?
3: Opo, dalawa po.
2: Okay. Yung barbecuehan ninyo, kailan pa nagsimula yan?
3: Matagal na po. Ano pa po, nung buntis pa po ako sa panganay ko, pero pa... Pag ano po, tumitigil, tapos balik na naman tinda.
2: Mm-hmm. Saan kayo nagtitinda ng barbecue?
3: Sa labasan po, yung kasi dito sa amin, sa looban po, tapos yung daan, yung highway sa labas, tapos sa gilid po ng kalsada.
2: Oo. So anong barbecue nyo? Yan ba pork barbecue? Isaw ba yan? Nagugutom tuloy ako. Nagugutom ako.
1: Tenga.
2: Nasabi ko lang ang barbecue, nagugutom na ako.
1: Anong klaseng barbecue daw po?
3: Hindi po pwede ang pork kasi marami po mga muslim na kapatid natin.
1: Beef barbecue.
2: Hindi, mga
3: ano po,
2: manok.
1: Chicken.
3: Yung barbecue chicken, hot dog, isaw.
2: Okay.
3: Yung Adidas, ulo, tsaka lumpia.
1: Lahat ng
3: po.
1: Pwedeng sige. I-barbecue sa manok.
2: Okay. Alam mo.
3: Opo, fishball.
2: Oh, alam mo, Nanay Louie, ito ang inyong, this is your lucky day, ha? Buenas ka karon.
3: Oo nga po.
2: Okay, ganito muna.
3: Buenas yung kayo.
2: Ganito, Nanay Louie, ganito, ha? Sige, so, 2,000, bibili ka ng bigas.
3: Opo.
2: Pakitaan mo lang kami agad ng pre-bank. Mamaya bang hapon magtitinda ka ng barbecue? O, wala
3: opo,
2: kang...
3: mamaya po.
2: Sige. Bigyan mo kami ng pre-ba lang dyan sa barbecuehan mo. Ngayon, ang premyo mo, 2,000 di, di ba?
3: Opo, sir.
2: Sa isang araw, magkano ba ang puhunan mo sa barbecue mo?
3: Depende po. Kung magkano po yung... Example, kanang halin na ko, sir. Karong nga gabi, adla, ab gabi eh.
2: Mm-hmm.
3: And then, halin ba sa yung income ko po? Oh.
2: Kung sa imong halin, kung magkanong kita mo, yun din ang puhunan mo.
3: Opo, ibabay. Pero bawasan na po doon yung baon ng mga bata, adlaw-adlaw,
2: paistila. Maudi ay na.

0: Oh, sige.
1: Sudan. Oh, sige. Sudan, unya, oh, kanang palito nun sa balay, kwaon dito. Oh, kung ay mabilin, example, mahalinan ko mga 1-2 or 1-5, kwaon dito, na ay mabilin mga 1,000 or 800, mo na po ito kong ipuhunan para ang ginansya na po.
0: Oh, so ibabawas na yung baon ng mga ano, ng mga anak niya sa school, ibabawas na rin. Oo, anyway, sige. So ganito ha, magpadala ka sa amin ng prueba sa barbecuehan mo, papadalhan ka namin ng 5,000 pesos.
1: Thank you po.
0: Okay.
1: Thank you po. Opo.
0: Oh, sige. So, huwag ka na magpasalamat sa amin. Ang importante, nakilala ka namin at ang importante, makakatulong itong puhunan na ito sa galing sa ating Happy Anonymous. Magpasalamat ka sa Ginoo. Doon lang tayo. Doon tayo mag-focus.
1: Yes po.
0: Sige, go ahead, Loie.
1: Una sa lahat po, maraming salamat po sa Lord God kasi binigay niya po kayo, naging daan po para makatulong po sa mga katulad namin na mga mahihirap. Tapos maraming salamat din po sa mga anonymous po.
0: Amen. Amen.
1: Sa mga anonymous. Kaya ano po, at sa inyo pong dalawa, Sir Ted at DJ Chacha, kasi kayo po yung naging daan ni Lord para yung ibang tao makatulong po sa mga katulad namin. And kay Pastor Jeff din po.
2: The first question I asked them, does your university or school encourage AI? So usually the answer is limited. Mm-hmm. Okay. Magalit na po kayo sa akin, pero I know babalikan nyo to after 2, 3 years, 4 years, or 5 years. That's what limiting us right now.
3: Mm.
2: Okay. The educational system is the one not pivoting. And those are our workforce. And these are the people that is digitally inclined people. And sadly, the people that should be encouraging them to embrace AI is the one stopping them.
4: Simulan ang araw ng good vibes, positibo at may tamang kaalaman sa serbisyo.
5: B1079 Cabasa's Radio Time. It is now 10 o'clock.
6: Time check brought to you by
7: Playtime Entertainment. Born for happiness.
8: Playtime Entertainment is calling. It's time to choose your Playtime fan favorite at the 42nd PMPC Movie Awards. Bar Boys. After School, Call Me Mother. I'm Perfect. Manila's Finest. Kizon, The Delivery Rider, or Unmarry? Which movie will win your heart? Visit playtime.ph and vote for free to support your favorite.
9: Playtime Entertainment. Born for happiness.
10: Playtime Entertainment. Born for happiness.

0: Kung gahanap ang pananaw, myopia, diabetes, o eye strain ba ka ha? Ayaw na pagantos. Aniya na ang iBerry.
1: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugod ni katumbatanon pa ko, taas ang grado sa akong mata.
2: Bili di ko kaklaro, basta layo. Hasun kayo sa adyaw adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaan na ang pananaw, yabi imaigmata sa bumian.
3: iBerry, mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy o sa inyong mga suking butika.
4: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
5: Malagang paalala.

0: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
1: Stop right there!
0: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray, solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
2: B1079. Light and easy on B1079.

0: 79.
1: Kabasa's Radio Time. It is now 11:30.
2: Time check brought to you by
3: Playtime Entertainment, born for happiness.
4: Playtime Entertainment is calling. It's time to choose your Playtime fan favorite at the 42nd PMPC Movie Awards. Bar Boys. After School, Call Me Mother. I'm Perfect. Manila's Finest. Kizon, The Delivery Rider, or Unmarry? Which movie will win your heart? Visit playtime.ph and vote for free to support your favorite.
5: Playtime Entertainment. Born for happiness.
6: Playtime Entertainment. Born for happiness.
7: Maayong adlaw, kauban nato karon si Sir Ray. Dala ni Sir Ray karon ang istorya sa paglaom sa luyo sa iyang pagpadialysis. Sir.
8: Sa una, grabe gid akong kalisod. Pirmi ko gikapoy ug magsakit akong lawas. Bisan ang among pagdula ug basketball mihunong.
7: Sir Ray, kabalumi nga dili sayon ang pag-agi sa dialysis. Unsa man ang nakahatag nimo og paglaom?
8: Inud, pero samtang nag-amping ko sa akong kaugalingon, gisulayan nako ang kidney care. Karon, mas abtik nako ug nagpadayon na usab ang akong kinabuhi. Dili sayon ang dialysis, mao nga mas maayo gyud ang prevention.
7: Likayi ang dialysis, protektahi ang imong kidney. Himo ang adlaw-adlaw nga suporta ang kidney care. Available in all drugstores nationwide.
9: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin.
10: Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog nga sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels nga damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kay Ha-Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe, Prime ang resulta.
11: B1079. Light and easy on B1079.

0: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
1: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na.
2: Isip po sa ka-diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang na diskubrehan nako ang iBerry.
3: Mas klaro na ba bisan gabii?
1: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
4: Sulayod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
5: Pero paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang
6: B1079. Light and easy on B1079.

0: Yakim po para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman. Ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
1: Available sa mga branches Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan, ha iba pa ng mga poultry and agri-vet supplies din hihalate.
2: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there! Stop right there! Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray, solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
3: B1079. Light and easy on B1079.

0: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
1: Stop right there!
0: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray, solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
2: Broadcasting live from Tacloban City, Philippines, this is 107.9

0: Yakin po para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman. Ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin. To Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik. To Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin. Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
1: Available ha mga branches Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan ha iba pa nga mga poultry and Agri-Vet Supplies din hi ha Leyte.
2: Tara na!

0: Jepoy's Grill and Restaurant at the City Center Park, Real Street, Sagahan, Tacloban City. Jepoy's Grill and Restaurant, proudly serving Pinoy favorites.
1: Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog nga sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels nga damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na sa 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.
2: B107.9. Get up. It's Retro City.

0: Kidney Care Time.
1: Ako si Terry Robles, 59 sa una. Lisod yud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa Kidney Care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa Kidney Care. Nakatabang yun sa akong kidney.
2: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
3: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Good vibes mga kapamilya. Live on air. Kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
5: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
4: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
5: Oo kaayo. Mabati gid nako nga naay suportang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, naakoy peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
3: Sulay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Ayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
1: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
2: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
1: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkat nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na ang pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
3: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ako si Nina Ortiz taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala koy gana mukaon. Ang akong tiil pirmi hubag ug akong ihimurag na ibula. Sakit kud pirmi akong likod ug nahadlok ko basing kidney na DI. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila ka bulan na paginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil ug mas maayo na pud akong pamati.
5: Ayaw hulatan nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care. Makatabang sa pagkatiman sa imong kidney ug sa imong panglawas.
6: Available na sa Mercury ug mga suking butika.
3: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat.
7: Retro City.

0: The views and opinions expressed by the host and guest on the following program do not necessarily state or reflect those of the management, the station, and the network.
1: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
2: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw kay katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pagmata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
3: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
4: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot.

0: Kidney Care time.
1: Perhesyo ning magpadialysis, gasto kaayo, maayo na lang ni ang Kidney Care. Brad, unsay imong nasinati sa Kidney Care?
2: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialysis. Sukad nga naggamit ko og Kidney Care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning Kidney Care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa Kidney Care.
3: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
4: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.